0: fentjena bane ba tsa ba sa tlhabeng tlhakeng le tsuke ba shuba robong
1: a nete motho ka qeteletse tshololwa ai Kiani we sabile ke mapara marao hantle Lisandro Martinez o ye bile ka hare tu Argentina 1K Verde Lisandro Martinez ene ntse la ke shokere har ke re bona hore be me se tsuena e re tsare tsing ena e me a shuma mararo eta ka pinya na fela sabile bolo ntle ka nnete e tsora hantle jwa ka ke tsho le ani ya Lionel Messi
0: ntle ha holo ngwana men China e hlabiwang ke Martinez ha re bona hore na bana ba ke ba ke fete ba ka gona hore na ba tle ba gotlele papading ka mora hore ba tle ba sebetse hantle mane morao ka mora hore ba tle ba tlhabeng tlam ke ena Argentina e se tlhabeng tlha bobedi me ba tse ba ba ke fete hore ba lokela ho ka papadi ba ise hlopeng seno sa Argentina
1: ha re bona hemo mamedi hore na be ba tla arabela ka tsela e feng ba ba ba ba ba ke fete ar bona orna ba tla arabela ka tsela efeng pela o bona la tsiba tsiba no posina se santane se na le tepo se tsiba tsiba ne se santane se na le tepo posina ar bona ke ane bolo mo romani e go tla jola ka mane ka Steven Moreira o ne tsa posina posina ke wa enka ane le tsa dini borges borges ai go tla ne le tsa hape posina posina ke o arrajo le go le telele ke la ba har marbala ba ye metsi a kena so ka bra ka mona ke ena Martinez ke ra ka mona ka bo prima e tla jolo ka Sydney Kabala Kabala ke wa ntsong ka kona ka mona ka bo prima e tla jolo a kona arbone yare e tota kena Molina Molina ke wa ya khala ka kono yani ba khutla ka yona la lo tlo ke lama ba ne ka kena ka bolo ai khona ke bane e re bona ke an lo jo Steven Moreira Moreira ke ani a ntsa ga lomme a ne sa Monteiro Monteiro o sa ka bane ka mene go ka tshabela ba e khutla sa bomnele tsara Monteiro Monteiro ke wa pa mi sanga e tla mo romona ba harba bala mo go jola ke Giro Duarte Duarte ke wa fitis ka mene go ka botri har bona ke a tla jola ka na ka kwa nomme e ne le Helio Varela Varela ke ba ntsa ga lomme ke la Monteiro Monteiro wa fitisa we ne le tsa ga lolo Lopez Lopez wa fitisa le ena ke na me e tla jola har bona ne ke ani Pina Pina e fitisa ga lolo ka mene go ka botri ma e tla ka Helio ba ke ani ba tla go ba ai ko ba ka mani ni pelo tu e ko bu jola ke Sydney Cabral e mpalo jola me ke le sta pelo tu e to la ga ntla jola ba hutu ba raro la ke verde to to so jola ke Sydney Cabral o tlo sa o tlo sa ma e tu Argentina wa na ke verde me ba e tlo sa ka kwano Cabral a ke ani a e tlo sa jola bo le tla ka radi e tsini etla ba huku enjo jola ke gonzales e ba huku ya bone ya ke verde hape hape etso ke na Sydney Cabral ka mona ka huku nye ka le bo ya bo prima ke ba tsietsi ba Argentina ba o ke ane Cabral o tla yona ba e tla sa bolo ka radi e tsini pala yo le ke ane ke tsiba tsiba ka radi e tsini ba e tshola etla ba huku hape e ba huku ya bohlano ya ke verde batas ba parisa ukwa mo shoko sa ke verde yani ine le manki manki dini borges e dini borges arbone etaba huku yabosano ke verde ke batsa galo me ke na kantenya ri 18 ba ka jala arbone bole tka ba ba tsiba la lo jolo yani impo jala kamane ki Kevin Pina e bala jala baba ke la bolo e tla jala ka Argentina mameri kamane kamane go ka bo chabela ba tso tso mo bahar ba jala ki tiban tiban e bala jala ke ba khutsa ntse le jolo bar bar bar ba ne tsala nen Messi Messi ke a eng ka isa Romani o ne tsa Lisandro Martinez Martinez ke no Romani o ne tsa Paredes Paredes a eng ka ne tsa Martinez Martinez ke o iketla ka bolo Martinez ke wa eng ka ne tsa Romero Romero ke o tla ka bolo iketli ke Romero a khutsa jalo a nesa Martinez Lisandro Martinez ke Lisandro Martinez o tla jalo ka bolo ke wa fitse tsela jwa ke a ne a eng ka Martinez mane tsa Paredes Paredes ke a ne

0: Chile kemarin kembali ke kamu cepet. Batas jalan ke enam. Batas jalan berbahar berbalak kembali Argentina. Kembali ke kamu cepet lagi. Enzo Fernandez sebab mungkin angkat jalan bola Enzo. Wei Khusyan jalan jalan harapan iki hari. Batas jalan ke bola kembali iki. Menan Gonzalez Gonzalez iki. Gonzalez iki untuk hula-hula jalan Gonzalez afitis. Ia kemarin kembali ke kamu cepet. Kiani baik jol Enzo Vivian Manuinez Alvarez baik apa karena dia ini kawan Alvarez untuk bola Kiani Messi warna baik tiba itu lepas Alvarez warna baik tiba itu apa hukum
1: tiba tiba warna mehai futua ya futua Argentina mehir boleh buat ikonya nam keping sena sakabo verde mitsuaneng mitsuaneng FTL
0: game itu tu Robert Ibane karunia na ya pilihan aku yang kiri cuy. Ini saya di Cibang-Cibang, Alvarez Messi, Alvarez Messi, Alvarez Messi. Ini saya di Cibang-Cibang. Yang kita lihat ini huku, 2 Argentina, 1 Cabo Verde. Arbonne. Letasnya Recebe. Orena letasnya sama-sama Iwang. Kini ya terus huku kakwano. Aku sama Messi boleh cakar dia ini baik sulah lojol itu lo kunci kan tanya lo dia ikona bahana kemana Kay Ferde ini cakar kan temen gua nak macam Enzo Enzo Fernandez lo ya Enzo Fernandez hoba le petuo teperi 16 ini Erebon okay na Yannick Simero ni Benchimol Gilson Bench hupu mana gua lo Diroy Duarte ni Kevin Pina. Wanamme jale di seria sala ringata Benchimol Gilson Hamole Yannick Semedo
1: wanamme di sala di ringata hobane se hlopasena sa Cape Verde se le lor seria sa seri sa matama holo tsunyane e mashume a robong mina kong ena eo Argentina e teletse papadi pele ba hloka di papadi tsena nka nete le matla hore di kanka papadi tsa isa hlopeng seno sa Argentina.
0: Harbone Argentina kio batla jola ka bolo mo mamedi Harbone. E ki an Alvarez on sabalo jola karani e tini ka ba kosi bolena. E ba lo jola ka mro ka manamba. Ba hana e khuja jolo nge. Ki ena ka mene ngoka bo primar bala me. E ko jola ki Helio Varela. Varela kio batla ka bolo. Varela. O sa jola ka bolo so tsumo lo ba harbala bala Varela. A e khuplo mo tunga hai. McAllister. E ntse ta kantle McAllister. Ki an sibile ba khetse Sydney Cabral. Cabral kio winga ne sa Monteiro. Monteiro ki. O enga isamani. Bahar Barbala. Ese bilen ko jola ke Lopez. Lopez ke o insa galo neza Monteiro. Monteiro ke o itsa kamre ngoka bu prima nga. O ina le tsamne. Ka kwano Helio Barrela. Barrela ke o insa galo neza Monteiro. Monteiro a pamisa. Bola ka radio itini. Si tsima tsima sang. Emiliano Martinez. Emiliano Martinez. Yaani. Arbone. Yaani. Romero, Romero ngkabolo wina leza Molina, Molina kiwa pamisa galome, kiebole tele, muraumona kiani, ikhuta kamuna ka, ina City Cabral, waran barbala kiani sebile kwa jala kamoncheiro, aifitisa nteli jualo, ya kamane kamane kwa kamoshebe, kiani keferde, ata jala kaya ona, ya khuta mkwa jualo, kiena itaka kwa nuka mle kwa kamo pri barbala ame, mwana ngante fela ame, ho, Helio Varela, Varela kiyo, Varela ame, wale kwa kira kamo, kiwa insa jualo ame, aile za mwana ame, kiani, ki Monteiro, kiena uifitisa nteli jualo Monteiro, ya kamane kamane kwa kamoshebe, bata jualo kamo olo baiketile, kiela, ai khuta semero, Aingka neza lopez kia wengka jolo liena me. Mura muna neza dini borges. Wengka liena weneza sini Cabral. Cabral la. Kamu nengo kamu prima neza virel. Kia anu wa kia na Varela. Varela kia ona kofita. Varela mameri. Kia ane Varela. Mamuri ya. Hote goal kick. Hote goal kick. Varela. Helio Varela. Hote usemerita. Bara usemerita muna Lisandro Martinez.
1: Kimo shaban kabubi.
0: Ke no ngana me sebilen tabubi
1: me batlile ele mo Martinez ba ra ro papa dingena le hlakurela la Argentina
0: o fela lu jalo mo mameri ki ka mota ba lenga teng re mo khatlonga ar bona ba etsa ba tsena phoso ka lo personal le right line tsa Semero Semero Kiani ni ka mara ka mene go ka tshabela wa ya moela Semero Semero Kiani ni ba mile mrebili ke wa inside rollo lalo jolo ke ra ba ba ba eng ka ba nel tsana e Monteiro Monteiro ke wa eng ka a ile le tsa Sydney Cabral Cabral ka mene go ka bo prima wa kena Cabral ka mene go ka bo prima ne tsa Varela Varela ke wa tla ke Cabo Verde ke o Varela Varela ka bolo mme o ile le tsana Cabral Cabral ke wa eng ka ne tsa Monteiro ka tere tsi Monteiro ke wa eng ka Monteiro ba khudi sa itse le jalo ka mo go ka bo prima ke ane Sydney Cabral o tla go ba Cabral la la le tanta I am an African African Renaissance African diaspora Africa my beginning Africa my ending Sydney Cabral
1: Sydney Cabral ngwana mme o hlantsa letshwele le teng la Cape Verde mona Miami making tla entle ya holo ile se bapadi se ra hanka lotu la leqele impa ge tolle nam a etsa boiteko a le hole ka lotu le le tona ya ba ntla eno ke na hukung ho ya se tibatibane Martinez ile ntla entle ya holo ngwana mme ntla ya bobedi ya Cape Verde ile ntla ya bone dipapadi ng tsena tsa mohopo wa lefatshe Cape Verde e khutlela papadi ng mme Cape Verde e ntsena le monyetla hore e ka fetela dipapadi ng tsa tse le shume le metsetsiletsi
0: mo mameli ho hafela na ena ya Cabo Verde ha se na ha e lo kana hore o tlo e gella fatshe e ba mo e gella fatshe
1: ho hoena ngwana mme ha ba botse Uruguay ha ba botse Spain ba e bang ha ba tsebi hore na dipapadi ntsane tsa megatlelo e hlopa sena sa Cabo Verde CNC jwa
0: mo mameli na ena ya Cabo Verde ha se na ha etelang fela tjena e re ho so fedile ho fedile ke lehlonolo
1: ngwana mme ba sututsa ba ya pele mme ho no sena motho ya neng a lebelletse hore Sydney Cabral a ka hlaba ntlha a le hona boemong bono a hlabela tlhopha sena sa Cabo Verde
0: ha o bile o nahana hore na Emiliano Martinez ke setibatibane se hlwatlhwa kae empa la lojalo o mohakile o mmeile hodimo
1: a ona ke ke a fihla ka tlhongle
0: a ona ke ke a fihla mamedi Haratebe ke metsotso e me kae ke metsotso e le shimela metubine karolo ngena pele na go ekeditsenga har ke re bone hem jwale ke yona tabane ene re bua ka yona hore ba tlalokela hore ba leke ka hotlotlo qoba go etsa diphoso ka ntlo ya 18 go e mombo bobe har bone ke o Monteiro ka bolo mme ine tsa ka kwano ka bone go ka bo phirima mme o le ka o kena ka kwano libramento e mbala jwalo mme ene le libramento o ke gol king ba lokela re ba tsama go be ka ho ke nnete ra tseba ho na le diphoso papa di ya bona hona papa di e ka tsama fela e thusha la fela ba le ke o poba ho etsa diphoso ka ntle di 18 ka pa
1: ka ra di 18 se pa meso ya maikutlo
0: mwana mme ha re ke re bone hore na o tla tle wetsa le jang karolo nyena a pele na go e keditseng ke metsotso e meraro e senyeile
1: ke metsotso e meraro ngwana mme e hlokolosi ya holo bakeng sa tlhopha sena sa ya Cabo Verde ka morago gore batho ba tlhabe ntlha mme ke sona sa ne seo ke buileng ka sona pejana gore sepamiso ya maikutlo ke sona se tlhokagalang papading ya Cabo Verde go tloa mona go ya pele
0: ngwana mme ka re sona le monna a keneng ka kwano e ka re go kene Gonzalo Montiel Montiel Gonzalo e ka re ke bona nomoro ya bone mona
1: oye
0: re ke bone lalo jalo bolo ke ane kantor ya tiri bolo ka tsi mesi si tiba tiba sa tiba bolo ka tsi tiba tiba e bolo jalo ba hala ka radi tini ah Cabo Verde bona ke ane semero semero ta ka bolo semero ntsa bolo we na da Monteiro ba re mo bala Monteiro ke wa enkana ka mo ngoka bo tiba si tiba bral Cabral ke wa enkana ane da Monteiro Monteiro ke wa fitse ntle jalo ha re bona ke o ba isa ka mana ka mo ngoka bo chabela ka le pio le tuna ha re bona mme Kiani, banga ba ne tsa semero. Semero ke ba e khutse ntle le jalo. Ba le ka ba ke nam. Arbona Kiani. E bolo e wela ho Monteiro ka kwano. Jamiro Monteiro ka Carlo Nya. Argentina ka mona ngoka bo prima. Helio Barrena. Barrena go ba mo ne le tsana hape. Barrena e ne tsa Monteiro. Monteiro ke wa enka. Ba re mbalo bala mane. E tla jola ka mane. Ba phamisa ntle le jalo mme. E ne le ka mane. A khona ba shola. Monna sa kere ka kwana jalo ka tlhalosetse ngwana mme
1: Molina o tsi
0: oh Molina o tsile Molina o tsile Molina ho kene jalo mme ho kene jalo monne no Gonzalo Montiel
1: ke sebapadi se bapalang ka lepheong le letona ka tlhaselong ya tlhopha sena sa Argentina, mme re ile ra bona seo Molina a ileng a se etsa ka nakong eo neng a fumane monyetla, mme Mathiele le ena o lebeleletse gore a tla etse phetoo a nka dibolo a e ka karolong ya tlhopha seno sa Cape Verde.
0: Bomamedi naga ya Cabo Verde la e ka solwa ba sebeditse
1: ba sebeditse
0: ka nnete ba sebeditse. Bone ke a re bare bala bolo ba tla jola ka yana mme ke na bolo e kwa jola ke Cristiano Romero Romero ba mne le tsana hape Romero ke wa inside tsana ne Messi Messi ke ba rata motunga hai wa e rwana le Messi ba rata motunga hai la lo jola ke Gonzalo Ponta bolo mme e ba ka broka bana ba hana e khutla jola ka Cabo Verde ke ba e tshola jola mme di ke a nini ke tibang tibang ka mne mo ka bo prima o teng ke a ne farela wi samrao ona sa parse u kobo shoko le Monteiro Monteiro u kobo shoko Montero ke bohloko kana go ka tota bana tsa phala ai kana go ka tota bana tsa phala di tsa bohloko
1: o re nke ke ka ile tsa phala go bana bolo e monyetleng wa lona ha ibe lona le ntsetsa bolo ka ntle
0: ya no ar bo re mwana me re kana ra fetola mawa re kana ra fetola mawa a o re kana ra fetola mawa jwale a kona mushimane no ra ile bolo le ka tsela e mpaka tsa mana a kona city cabral
1: o raile bolo ntle ngwana mme ka tsela e makatsang mme ga o sheba o fumana gore jolo ka o se tlhalose ngwana mme Cabo Verde gore e sebeditse dipapadi tsena tsa mogopo wa lefatshe papading ena fela ile ya lokela gore tle e fetole mawa ka makgetlo a mane gobane ke nakong eo ba neng ba tlhajwa ntlha mo ba ileng ba lokela go fetola mawa le ka tsela eo ba bapalang ka yona bana ba Cape Verde ba kgona go fumana ntlha eno ya o lekanya dintlha e ileng ya etsa 1-1 ka morago go mono ba leka go fetola lewa gape gore ba tle ba tshireletse ntlha eno eo ba e tlhabileng empa tlhopha sena Argentina le yona ya gotlhe ya tlhaba ntlha ya bobedi ya ba Cape Verde e lokela gape-gape go fetola lewa gore tle e kgone go tlhaba ntlha ya bobedi mme ke sona seo ba kgonneng go se etsa ba tlo fetola mawa gape ba Argentina e le gone kapa bana ba Cabo Verde e le gona go tshireletsa le go leka gape gore ba tle ba tlhabe ntlha ya boraro metsong ena e lesome le metso metlhano eo re yang go yona.
0: Ei mwana mme jwale ke metsotso e mashonoko ena ke metsotso e mashonoko ke mane mo ke itseng o bona go sole tsena ke mane mo kareng bonyane ke mane mo reng bonyane ba ka pa ba hlole mo thaong ya dipenele e se ka mpa ba phoso e leng gore ba ka etsa ka ntle o di 18 ya ba Lionel Messi o tlhaba ntlha e jalo bane tse ka ntle o di 18 tsa go fika le di 18 mo loketsa hae ba tseba mme o raya dibolo tse dintse se kotsi ka tsela e makatsang
1: se kotsi ngwana mme ga o batle gore o tlo fe Lionel Messi monyetla jalo ka o tlhalositse ngwana mme re le mo Aforika bonnete fela hampe re tshepeleng gore Cabo Verde motlhomong e bange sa tlhabe ntlha metsong e leshomele metso metlhano e tlang empe eye mane thaong ya mekoko re gopola gore le dipapadienga tsa Afcon mane modlen ra bona bafana bafana e gutla ka bronze bafana bafana ile a fumana monyetla o bapaa le Cape Verde mme ya ba ditlhopha tse ka bobedi di ya thaong ya mekoko mo Aforika Borwa ile ya ba letlhono le ka nnete gore e tle e fete e tlhole tlhopha seno sa Cabo Verde.
0: Ha re ke re shebe he mo mamedi re be matso diphatleng re ke re shebe metsotso ena e le shemele metso mehlano e latelang mme bonnete ke metsotso e mashonoko ke metsotso e mashonoko e latelang ba le jwale se tlhopha se tlo tlhaba ntlha ke sona se tebeng se gapile papadi metsotsong ena e setseng
1: ke nnete ngwana mme ga ke bone o ka ba le setlhopha se bang se tlhaba ntlha kapa motlhomong se seng se be se lekanya dintlha ke nagana se tlang go tlhaba ntlha metsotsong ena e leshomele metso metlhano e tlang ke setlhopha se tlabeng se fetela dipapading tsa tse leshomele metso tsheletseng tsa go katela
0: jale ke shebile ntlha ena ya Cape Verde e kena motsotso wa leshomele metso meraro karolong ya pele ya nako e ikeditsweng ka sebapadi se apereng nomoro ya leshomele metso meraro
1: le ntlha yane ya bona ya pele e kene motsotso wa leshomele metso mene e tlhajwa ke sebapadi se apereng nomoro ya leshomele metso mene
0: o fela one jalo hem mamedi karolong yena ya bobedi ya nako e ikeditsweng Argentina e lebisa leboya Cape Verde e lebisa borwa ga re bone bolo ke ena hem e tla jalo ka kwano kang Lisandro Martinez kiane ibile khutla jalo ka kwara ka mene ka bo prima e fetla jalo ka kwara ka tackle ya fiko bar kiane ko ke paredes ke wa inkane tsa mekalista ke wa a inka jalo isa morao ine ne tsa romero ke Karasi ka dikwese ba re ba balanga ya fetse jwa le mpo jwa le ke Mekelista wisa ka mane ka mole ngoka ba chabela me mpo jwa le ke Gonzalo Montiel ene tsa Mekelista ene tsa Romero ke o a ya gutla jwa le ka yana mona bo ha re ba balanga ke wa enka netsa Lisandro Martinez ke o ka mole ngoka bo phirima ene tsa jwa le Gonzalo se ke o a gutla ntse le jwalo ha re bona ke anele ba phamisa ke bole ka bankotsi empa la jwalo ya moshola ka mane ni ya moshola Gonzalo Montiel e tsala kantle ya motsola Gonzalo Montiel e tsala kantle e tla ba bolotla ke ne rawa ile goal kick mo ramani re nna ko jwale yani e ke tseng re ka rolo ja bobedi ha mo mamedi mme wa tlo sa ka mo mane bo sinya mme ke bolotle le mme ntle le 2-2 ke 2-2 mo mamedi o han fela ke a re ba re ba la Messi e ke ne tla jwala ha bona e tla jwala ka mona ka Argentina wa tsetse mona ba re ba la tla ka kwano ka Gonzales ke a ne Nico Gonzales a nka e tlisa mora mona na tackle ya fico ke wa enka ba re ba la tsa paredes ke wa enka ke a ne la nel Messi wa ya moela la nel Messi ke o ntsa bolo jwala empa jwala ke a ne e ba poso ba dia jwala Mekelistan ba dia Mekelistan ilo tlo sa ke na Lionel Messi e hujana tsene hujana empa ba lo ke la ho ya le gongwana o di more e hule e ba phoso ka mane ya Monteiro phoso ya Monteiro e lo tso sa ke la nel Messi a ba lo ke la ho ya le gongwana o di more e hule go ba ni jale o bona la nel Messi re taba di mpinyana o lo ke la re etse di ntoka tsela engwe ha re mone la nel Messi ke ane Why Pamisa Boletta Kamana Kadi 18? I should like Boletta Lelekia and Ne, Ibarim Balabalanga, Utegaman Perez, so in Kotoka Shohong, Yakamuka Chamaka Pulisia, it's a Goka Kamu Ferre, I'd want to watch someone of Harbalanga, come on, it's a Goka and Steven Cabralaki, or Sabia Fitzgerald, but I go fit among Mamedi, I belong to Mekalista, Impa, Inselipo, Emunia Teng, Wa, Kianiki, Semero, I would send you up, Kiani, Ramalakaman, got to go. Raile kamani una raile kamani menuna inele Yannick Semedo botse bo Semedo ba beri mameri ke Yannick Semedo li wili Semedo armone la no jolo kiani bono maromani bo arm barbala itla jolo ka Argentina kiela e fitsante le jolo kamani me inele Cristiano Romero ke ba khutsante le jwa Aika jolo ke bolete lele kiena ka kwa ka mene kwa ka bo prima kiena eta jolo ka tackle afiko insa jolo tackle afiko ka tlo 18 ka kwa ka mene kwa ka bo prima eta ba bolo ka banko tsena ba lokela hore ba itlokomela ka bo verde kiela la jolo ba tshola kiani e mathelo jolo e se bile nkwe jolo e re bone ine nkwe jolo ka mane ke Lisandro Martinez Kio Martinez, I'm going to listen to Hape Martinez. Kio, come on, John. It's Alvarez, Kio. Alvarez, can tell you, Tini. Alvarez, Kio, Enka. I didn't talk about no Taglafico, Kio. Taglafico, Kio, I could tell you, John. I didn't talk about Lisandro Martinez in Pipe Flaca. Who can Argentina? Hobbies. Oh, ne se bale ka motsotseng.
1: Ne se bale ka motsotseng ngwana mme mme ke rata ka tsela eo sehlopha sena sa Cape Verde se tshireletsang ka yona mme dibapadi di a bonala tse bapala morao gore di a buisana ga e le nako ya gore di tle di nyolowe.
0: Ngwana mme nako ena e hlokolosi gore ba e sale ke bua tsena o setse metsotso e leshome le motso mongwe mme metsotsong ena e leshome le motso mongwe ke mane mo re itseng jale ga o le tsena bana ba Cabo Verde ba lokela gore ka gotlhotlhe ba tlobe diphoso empa ke papadi ya bolo diphoso di tla ba teng bo di-handball di tla ba teng ke ntho tse jalo empa lalo jalo ka gotlhotlhe ba lokela gore ba leke go koba taba tsa mofuta o jalo tle ke re bona ga uwa mane thaong ya mekoko rona taba di tla tsamaya jwa
1: go fela go le jalo ngwana mme ya ba tlobe
0: a re bone Mekelista o nka bolo ene tsa Romero Kiani bata joga yona ibile ke paredes sa tsara la paredes ke wa enka jwa longa kiani enzo fernandez ke o tsaka bolo enzo fernandez ka mme ngoka bo prima nga o ne tsa gonzales ke o ka tereti ni gonzales lo ka o kena ka re di gonzales a rata motu ga hai a wa hala ka mani rata motu ga hai dini borges e taba huku ya barberi ya Argentina me e tlo tsoa ka kwano ke Lionel Messi ka mona ka le boya bo prima ka mona ka le boya bo prima e le tu Argentina a tu Cape Verde kiani Lionel Messi go sa tsamaetsa tlo le shume mamedi o tla etlosa Lionel Messi ke o tla ho yona wa etlosa ke o letelela ka hlala la le tanta bega hore Cristiano Romero e bega hore Cristiano Romero mo tsutunga ba tselela karolo yena ya bobedi ya papari 3 Argentina 2 Kaiferde
1: re itse re kena metsotsong e tlhokolosi re itse re kena metsotsong eo dibapadi tsa tlhopha sena sa Cape Verde di lokelang gore di tla itsepamise maikutlo empa go a bonala ngwana mme gore maikutlo ga a kgona go tsepa magetlong lena gobane Argentina ke ena e kgona go tlhaba ntlha ka sebapadi se bapalang morago Romero e le bolo e tswang leotong la Lionel Messi ka mora botlhaswa nka re ke botlhaswa ba lebota la tlhopha sena la Cape Verde le morago gore le seke la maaka yena Romero ka rudi 18
0: mme le ntlhane e nngwe ile kene jalo ntlha bobedi kene jalo ka Lisandro Martinez le ena ntse le sebapadi se bapalang morago
1: ke sebapadi se bapalang morago Martinez ebile ena ebile a etsamanake bona ke dibapadi tse pedi tse qadileng le papadi tlhopheng sena sa Argentina go a bonala gore ke batshepuwa mme ke dibapadi tse kgonang gore di kanka boikarabelo e bang setlhopha se ba tlhoka
0: e ka re jale ba tla kgona go hema bana ba Argentina e ka re jalo ke ona ba tla kala go hema gobane jale gotlile go se le gobi o ne o se le gobi mo mamedi
1: o se le gobi ngwana mme empa ke a nagana gore ba keke ba hema ka tsela e phuthuka ba keke ba hema ba phuthuloile ka lebaka la gore ba e bone Cape Verde gore e kgonne go gutla dintlheng tsane tse pedi tse bang ba ne se ba ditlhabile
0: mme re bua tsena o setse go ka etsang fela metsotso robedi o setse o ka etsang metsotso robedi ga mo mamedi gore papa di tle e fitlhe pheletsong e re tla bona ke na bona ba itshola jwa Argentina jwa ba sa batla letho ha ba sa batla hore ba tla ba utlwe letho ke ane Mekelista ba re mana bana wintsa jwa bolo ke na batla jwa lomme ke Argentina Mekelista ba re mana bana onka jwa bolo o isa Romani kamani we na sa jwa lomme munna ni ne le ke manga ke a Gonzalo Montiel ke ane ba khutla ka yona Romero Romero ke wa itsa jwa lo ba re mana bana ke ba inga ba netsa Mekelista Mekelista ba mo ke la bolo a lwanela empa ba mo ke la bolo me ke a ne ka mana ka mle ngwa ka botshabe a o Argentina ba banke ba inga bolo Argentina nga ba tla ka bolo jwa le ke a ne la lo jwa la ne me se re ratha motho nga hai ya mo Romano se tiba ne bo se nya ke wa itsa jwa lo bolo o ine sa ka mana Dini Borges Borges a khutla ne sa tiba tiba ne bo se nya ke ba ra bo se nya nga ke na mo Romano bolo o ine sa jwa lo Steve Moreiro, Moreiro ke wanga bolo, ka mo nngwa ka bo phirima, ke ana Semedo, Semedo le ka o kena, wa kena Semedo, Semedo ke wa isi ba remba bala, o ile tsa Montero, Montero ke wa fitisa, ke ani, ba tla jola ka bolo, ha re bone ke, ba ile ka ke ferne ba ile ka mamedi, ke ani Montero

0: la o shabantlhana
1: ha o le tsena o so batla gore obe e se le gore ma Afrika go shebe gore na ebe Ghana e tla sebetsa jwang a e bapala le Colombia mme dinaga tse pedi rena le bonnete ba gore di sedikene Morocco ha mo le Egepeta dikene ngwana mmetlhile di tsa tswa ka tatelelano dinaga tsa Afrika tsa tswa ka tatelelano mmamedi go tloa go Afrika ka tlakana go tloa go Tunisia mane a re bone ke a re phoso ka ntlo di 18 ka ntlo di 18 tsena tsa Argentina ebile monna o bontshwa karate e tshetlha mona ke mang re ke bone ke ena monne na katao ke ena Montiel Montiel o bontshwa karate e tshetlha o na re wa kena ka mona Varela o na re wa kena Varela mmamedi amonka mme fatshe e ka kwano Gonzalo Montiel a ba ketele da bontshwa karate e tshetlha Montiel a re ke bone hore na ebe ke nahana hore e ka ba monyetlanyana go ketela mona gobane metsotso jwale ke ena e dula go ya lesome o sala metsotso e metlhano o sala metsotso e metlhano gore papadi jwale e tla e fitlhe pheletso e le 3 Argentina 2 Cape Verde e ka ntlenyana go di 18 bo lena e ka ntlenyana go di 18 e tla nne tloso ke ena Sydney Cabral
0: o rraka maoto a mabedi
1: ee ke Sydney Cabral ke ena ya tlongwe e tlosa e ka ba monyetlanyana o tlakileng wa go ketela gona Kieu Sydney Cabral. Arrah, asti batu bana kadi tibilu narai le bolen tapa kahuku.
0: Narai le bolen ke Sydney Cabral ngwana mme. Wa bona la hore ke se bapadi. Bonnete jolo o ka kere ke se bapadi se ranga motema be dikise bapadi ke motsepu a holo. Ke pensela se ke fene ke ba tle re balang tlhamo.
1: Re batle re balang tlhamo no mo mamedi hoja. Hoja Martinez o la le se phume sa boroko. Re ke berbua tseding ha ra jwa le ditla. Hoja wile ya fela le se phume sa boroko ka pa hotela. A khona
0: hey ene ne ya huku
1: ene ya huku o na raile bolo entle mo mamedi Sydney e Cabral din tlhatona ke 3 Argentina a 2 Cape Verde ke na tla ba huku ka kwano he o na se ba parise utlwe mo shoko kwano ke hola ke tsona di krempe jwale ke pense na sa ke ena Cabral ka pake mamana
0: e ka re ke Cabral ngwana mme ke bona bolone we raile ka matla a maho
1: e ke ena ar bone lo le ta pala ke ane e re bona o bua le mamu mamedi ar bone e tla tlosa huku yona la lo jolo e le huku ya botshelela Cape Verde o a fela he mo mamedi ka nete o na hlia sebedi tsa re le bolo ntle ka mane ho thwe se ba patise na se hlobole jeresi e nngwe ke gola ke tackle fiko o tla hopola re o kene ka lolo nyena bedi ya papa
0: o bona gala ngwana mme ana sa tswa mokola ka boituko bo no ba Cape Verde
1: e tackle fiko he mo mamedi kena ke Nicolas tackle fiko Moreiro ho tla ka tsela ka ntle ke nane yo no bona na ka di krempe di motshere
0: ar bone o tshwara ka ntle
1: tsa mo kala papadi o o tsha
0: kena
1: o tsena ar bone ke na bona tsa tso jolo ka kwano e ke Yannick Semedo o tsa huku ya botshelela ya Cape Verde ke ane Yannick Semedo wa tapa o tla hiona ba e tsosa bona ntle ka radio tsi ba e tsula e tsola ka ntle ka kwano ka mme go ka botrima Inche jolo ke ena Leandro Paredes. Itwa khelo jolo Cape Verde. Ya khelo jolo ke. Ke ena ka mono ya khelo ke Monteiro wa ya khela ke o ka radi 18. Ai rola ga di sho. Ka tola ga ntla ke sheba ke ani Alvarez o ai le ka para jolo ke ani ni. Ole ka ofita ka kwa na ka kwa no ke Moreiro ai kwa ba. Ke bolen tla ka radi 18. Ka tla bolen tla. E re bona ke huku. Huku a bo supa. Ona ke na ka kwa no mamedi bench ball kisse.
0: Ona ke na ngwana mme mme u ya hla e lebella bolo eno re ha se bapadi mo ho le yana. Se kae wa tla ka hloho seno se ka nna sa mo fa monyetla ho ra hla bentle.
1: Ke ane o tle a itlo se bo tsha bolo yo manna. E tla tlo so ka mane. Ka bo ro bo tshabela huku. Bolo tele le ka radi e tiri ka tlo ba e tshola la lo jalo nge. Ke na mona ba le ka ba khutisa ntle le jwa ka radi e tini. Ara bona bolo ntle. Oh ya mo shula.
0: Hey.

0: ఇటు లకకోను ముమ్మమరి ఏసు లకకోను డైలోన్ లిబ్రమెంటో
1: డైలోన్ మన మన సంతో బనాల హే హోరు కమ తుతి ఉబన ఫ్లాఖం ఇన్ సెన్సే ఫహా మే ఫా మే తియేన
2: యో హే యా
1: మగనేసే ముషు
2: ఇన్ సే ముషు ఉతి ఇన్ సే ముషు ఉతి ఇన్ సే ముషు ఉతి ఆ నకో ఇన్ మమరి ఆ ఉసేని మితు తన ఫెలర్ కమన ఉర్నై బే ముషు ము ఏ కమ ఉసిని ఇలే నకో ఇకాయ మునా din tante le tona di li gol 23 argentina 2k ferde e rite basu la mona bay loko pana jolo li e khapit
1: le khapit
2: bay loko pan le khapit arbonne hem mamedi ho han fela bi le papari eta tena argentina ga nete tare ha papari fela ba ta ke ba khono we ham hante ba ta robal hamnati
1: ba ta re
2: ba ta re ku ho han fela Jalan ni muka disini kibana wahai majuan wah super super wahai.
1: Kau nak putu luar.
2: Esa ale anta di cepat. Harapan bola kian itu jalan kemana kan ini Borges Borges. Ibi ni hantar dari dari Sydney Cabral. Kian itu jalan. Harapan kimi tu cemera rohem mameri. Elu mau resinya ini. Harapan kian apa lom? Bata jalan kan kian ini Mendes. Rakamari. Oh, ya bahuku.
1: Ibu macam tu sini.
2: Inci jalan kemana ki Lisandro Martinez. Eba huku ya borberi kai ferdem eto tsaka kwano ka huku nye ka borabu firima eto tsaka huku nye ka borabu firima e tato tsaka na yanik simero ya ka tsaelo kila ka bona tsheke na ya tsepue bana tsya raile ka mani helio varela ai tiba sitiba tiba ni sa kwana bola ya kwana ka lesona no ine tsola ka ntle arbone kiene to tsogolo ka kwano Mutisomle tapala ore sama bolo hantamana. Kiane itatsa kena ya next medo. Yani kike umma meri waiko sa bolo kante nyana uye dinya nyani. Ole taka ra dieti ba chula la lujolo. Kiane monteru wa matela. Kiane monteru wa leka. Impa ba bonke la bolo. Ita gole he. Khekonna la ka Argentina. Arbone kiu. Hari empil banna. A tsaka ma. Bosinya. A tsaka bosinya mameri. Anka bolo jolo. Anza yani ke simero. Simero kiu anka bahar marbara. Arbone kiu. Ba khuta ka yona khuta la hapo simero. Ba kena. Bakena usetse moto tolo skoto kamre ngo ka bupima semero e munkeo ke o semero e munyi o ta jola ka bolo semero o ta ko ba semero o ko ba semero wala nte impala yalo ho hanga haina moto har bar batale ka hape bola nte ka tsuko mi gollo ona likile hape helio varela ona likile helio varela e porta ka tsuko mi gollo ho hang mu mameri o sete fela nte ka sa mitsutsu mutsutsu le mu
1: mutsotsole mongwana me yalwana tlo yalwana Cabo Verde ke ya bona le Diego Simeone mane ha du di sei ho hang empa Argentina sentse bona ngwana me hore mona re sentse re fitile
2: ho hang fela Argentina sentse fitile mo America bo thata bona ba isale ka bo thata bona ba isale nnete ya salama re tla tle bona hore na hem ho tla se ho sale jwang jwa ka ile mona bolo e tla ka kwano ka mo lengwe ka bo prima ha re bona ke wa enka jwalo ene le Lionel Messi ke yo se bile enkwe jwa ka kwano ke eh wona bo thata nyana mona mo America le ka feta ho she ba rona bo thata ke ene le monneno a Nico Gonzalez ke ane a o so se tsemetso tona fela mo mamedi o sete metso tona fela impala jwa lokiane bore nko ka tloka kone ke phikolo pese siti batiba ani kizane se tloka bolo mme a intsa jwalo o bosinya ke la bolo ba enka jwa ba be apile kwa na harbone hore na apile kwa ba tate ba sebetse jwa ka na ba ala ka tloka mra kwa mani o ting a kona e ke ne ke na na re o tso ya poso e ka na la ne ka pane phala e ka na la ne ka pane phala ke ane se mero ke Ole ka tsaka bolo ke wa enka jolo nge a ile tsaka kono livramento wa irala lo jolo ba ntse tsaka phala kana la nenga pani livramento ite arwa ya gela livramento yalla phala hang yalla be di yalla raro phala bla ngo bana le ba petsole kane mitsu tsiolo namme e ma e le khulu le mashuma ma beri fitse pelotong e fitse pelotong pa pari mameri e le 3 argentina me e le tu naya ke ver e re re go tlala di fabisi tsa ga so re fitse ma benkele fela ka mara ma benkele re ketelle jwale ka re ketelle re ra ka re tsa papari e re fitse le ma benkele
3: re tseba mofuta e wena sehlopa sa hao sa bolo ya maoto sa uiqapetseng sona sena le mabitso a maholo ka ho fetisisa papading ena empa phihlello ya hao ya bolo e qala e be e qetelle ka hore wena o hoeletsa televisioneng o na le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong empa bohaufi bo o ka atamelang ho papadi ya hao ka bona ka nnete ke ha o palame tekesi ya hao ya meter taxi e robehileng ka hara sephethephethe sa lebala la Soccer City. Se etsahalang ke sena, Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditikete. Papadi e tswella pele. Scan up ikutlwele tsohle ka Coca-Cola. TK.
2: Ha re lebohe DJ Sticks. Mamedi ke nako gore jwale re akaretse papadi ha e le mona papadi ferile ka kwano papadi e neng e le pakeng tsa Argentina mmo le Cape Verde papadi fela jwalo ka mora nako e kedisweng e le 3 Argentina e le 2 Cape Verde
4: ngwana mme ho bua nnete fela Cape Verde jwalo ka re hlalositse e lwanne papading ena hore tle tshware naha ya Argentina e tlileng dipapading tsena e le bona ba tshireletsang sekola mme Cape Verde e tlile papading ena tjena e le hore ke bona ba bang ba ke ditlabotjha dipapading tsena tsa mohopo wa lefatshe ho latela tsela e ngwana mme ba kgonneng ho gutla ka yona ka makgetlo a mabedi kaofela metsotsonyane ekeditsweng kapone metsotsonyane mashome a robongwe seno ngwana mme se re bontshitse gore Cape Verde e ikemiseditse gore e tle fitlhele boemo bo odimo papading ya bolo kwano mona continenteng ya Africa le go ja e tswile he empa ke nagana gore Africa jalo ka continente e motlotlo wa golo ka tsela eo tlhopha sena sa Cape Verde se bapetseng ka yona mme ke nagana gore go Argentina ba lokela gore ba tle banke thutonyana e itseng se itseng go ya mane dipapading tsa tse leshome e le metsotsheletseng le dipapading tsa di-quarter final e bang ba tla fitlha ele hona hore baske ba phetha diphoso tse bang ba di entse ka jeno tsa hore ba tle ba latlhelwe ke tsepamiso ya maikutlo ka nako e nngwe kapa nako e nngwe le e nngwe mo ba qetang go hlatswa ntlha teng mme ka kakaretso ngwana mme ebile papadi e monate papadi e maatla eo ke naganang gore Argentina qetellong ba ne ba lokela gore ba tle ba e hape go latelela tsela eo ba neng ba bapala ka yona bana ba Argentina le menyetla eo ba kgonneng gore ba tle ba e sebedise papading kaofela metsong ena e legolo masome a mabedi
2: go fela le jalo ngwana mme ke nagana gore ka nnete se tlhopha sena sa naga ya Cape Verde dibapadi di lokela gore di tsamaye di thamotse melala di phamitse mahetla ka nnete ka mokgwa o ba bapetseng ka teng ba bapetse papadi e ntle gagolo go ja e le bo setlabotšha jalo ka re tlhalosa ba qala go tla dipapading tsena tsa mogopolo fatshe e le naga e nyenyane ka nnete ka go fetisisang gore e iphumane e le papading tsena tsa mogopolo fatshe ya ba e tsaya nalane gore e fete e fetele mokgatlhelong o latelang mokgatlhelo wa tse masome a mararo a metsweng medi tsa go qetela ba sebeditse ka nnete le go ja motlhomong dipelo tsa bona di ka ba bosoko empa ga re se re sheba ka mogota ba dileng ka teng ka nnete ba sebeditse di ile tsa tswa jalo ka bongwe dinaga tsa continente ya africa re saletswe jale ke naga tse pedi tse re nang le bonnete gore di fetela mokgatlhelong o latelang wa tse lesome le metso tsheletseng tsa go qetela ga re tsebe gore Ghana gore na yona e tlo sebetsa jang gobane e tlo bapala le yona e se gale go tlogana jale e tlo bapala jale le Colombia ga re tsebe na Ghana yona e tla sebetsa jang ga e bapala le Colombia empa naga tse pedi tsona e le Morocco ga mo le Egepeta re sentse re na le bonnete gore di fetela mokgatlhelong wane wa tse lesome le metso tsheletseng tsa go qetela ke tsona momamedi dipapadi tsa mogopolo fatshe tse e leng gore di ntse di tswela pele di lo fela ka la lesome le metso robong kgweding ena ya phupu e go leng go yona momamedi re a leboa ka botlhe ba bileng le kabelo kgatsong ya papadi ena re a leboa momamedi ka metlha le metlha ge ta dula re ntse re o leboa ka lebaka la tshetso ya gago re a leboa mme ga o le tsenenahem sentse re gotlela diphaposing tsa gaso re boela re kopana gape nakong e tlang re gotlela go wena DJ Sticks re a leboa
3: beso guys ke a tshepa le bone gore shield jwale e se e bitswa Rexona fela e ka batho ba bang ba sitwa go qapodisa lebitso lena le letšha e mongwe wa metswalle ya ka o e bitsa Rexona empa beso e bitswa Rexona jwalo ka ga o ka re Rexona e Rexona lebitso lena le letšha le tla le tšhebagalo e ntšha le thekenoloji e tswetseng pele e futhumatsang mmele wa gago ka gotlhe-gotlhe ka go e sebetsa hang-hang fela ga o sisinyega yo boloke o itshepa letsatsi kao fela motshehetsi ya motlotu wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e keke ya o phoqa lekgale motho mo tlametse o tso ke e le shume pele ho hora ya buraru na lo ena re mohona no ke la haula ditheo wa dikalaneng tshebeletsong ena ya lesedi FM a papadi e matla papadi e matla re boneng e bapalo jwalo ke na hayena ya Cabo Verde mamedi a ba sebeditse ka bogabane bona ba haisale ka nnete ba ntse mosebetsi o tswile matsoho pele ya pele gabane tseso le skela nya hama le sebeditse hantle ka bogabane bona ba haisale tshe le bapetse o ile a hla qala pele Lionel Messi ka ntla pele mo mamedi e motle papadi nyena ba tla ba sehlopa sena sa Cape Verde ba hla bantla e le kanyang papa e le kanyang dintla motho e motle ya ba 1-1 hai ba gutla Argentina ya re 2-1 bana le bona ba gutla mo mamedi ba re 2-2 ba mpile ba fela ba senye ba senya morethetho ka lebaka la huku eo ba ileng ba ifumana bana ba Argentina me ba hlabantla papadi entle tswile matsoho ke tsona tsa papadi ya bolo motho e motle ke seke ka lololo ka tsona ge di utlwile.

tswa ke le ka magethe ka bo etse ke bona ba haisali ba di tsebang ba re ke deep melodic set afro house 2026 DJ Fanta DJ Vanta ke yena a kileng a taba tsena ka mogethetho o tswileng matsoho. E mena metsotso motho e motle hantle ka morago ra bone nnana o ke la hawa ditheo dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke botlhe lesedi FM. Ha re hopopotsane ditaba ne le ka selemo sa 2004 e le ka lona letsatsi lena la la nne kgweding ya Phupu. Hane Afrika Borwa e keteka e mong wa bonkgono ya phetseng dilemo tse ngata. Ee, ke bua ka nkgono Granny Moloko Temo wa ka mona ka Mogodi Village ke pakeng tsa Dendron le Buchum provinceng ya Limpopo. Ka lona tsatsi lena la la nne kgweding ya July selemong sa 2004 o ne a qeta kapa ho keteka dilemo tse 130.

TKZ tshebeletso e ratwang pina ke monate sikelela ke metsotso e leshome le metso meraro ka morago re rena ya bone ge ntse re le mmogo ditheo dikalaneng tshebeletso e ratwang le Sedi FM ka selemo sa 1961 ka di 4 tsa July ditho tsa United Nations ne di rungwe go etela ka rona ya Afrika Borwa go tla lekola maemo a renang ha re tla go kgethollo e neng e rena ditho tsena tse robedi ka ofela di ile tsa thibelwa go kena ka rona ya Afrika Borwa ke mmuso wa ka nako eo wa kgethollo ka rona ya Afrika Borwa. Ba re ha le a dumellwa go kena ka rona ya Afrika Borwa iketsetse molemo gutla mono mo letswang teng le sekebe la bala setheo wa fofane seo se re tseba gona le tletseng mona ebile ba tlhalosa gore mona Afrika Borwa re phela ka kgotso. Re phela ka khotso ine le ka lona letsatsi lena la la nne kgoding ya phupu selemong sa 1973 ha o tla thagolwa ho bitswang ka hore ke Bantu Labour Regulations Amendment Bill tokomane ene nge hlile supa hore batho ba batsho ba lokela ku etsaeng wena motho e motle ka rona ya Afrika Borwa tlantleng ya dikamano tsa tshebetso. Yena tsena tsohle ne ile tsa thagolwa ke mmuso wa kgethollo ka rona yena ya rona ya Afrika Borwa. Ke ne ke re ke ya rolelane le wena tse kileng tsa etsahala dilongwaneng tsa go feta ka rona yena ya rona ya Afrika Borwa. Monna ya bitswang ka hore ke Ahmed Ben Bella ile ba moporesidente wa Algeria. O ile a lokollwa ka di 4 tsa July selemong sa 1979. Ka morago ba a lahlelwe tšhankaneng dilemo tse leshome le metso e mene kaofela 14 years ya e hlotseng tšhankaneng motho e motle ya ba o lokollwa ka di 4 tsa July selemong sa 1979. Ke bua ka moporesidente wa mehleng Ahmed Ben Bella wa naha ya Algeria. Ge ntse re le mmogo nanong le e ratwang ke wena la ditheo wa dikalane meso ke ya letsatsi la moqebelo motho e motle ke ile ka tlhalosa pejana kare ke a tseba le tlatswa ka magalo go le badibakeng tse holeletse haufi gabane tseso aparang aparang ge se ke ga lata segame se le gole godumantse ge na le mafu a mang a kotsi a ntseng a re imela ke a kopa tle basotho ba batle aparang le wena mogani wa tekesi ke a o tshepa gabane yeso le wena o dilatlhele tle o dilatlhele o dilatlhele ha ba khona u ganna wa u lahletse kobo lahlela re tlabe re fihle ha mona tjwa fela weekend se molemo se ka ba u sitisa u hata mane le u chintsha digere wena motho e motle until you cross it ganna hantle u a pire hantle u futume cross Bongo Marvin, iphindlela.

26 ba ile batla ba hina hina na le mibila me kwaketsano ile ba teng mono pakeng tsa bona le seponisa fela ile nyahla ya bona hala mo mamedi eneng itlile ilimpi kwaketsano ene ile pakeng tsa ba Ahiba Davidson le Ethwathwa me seponisa sa eguruleni sponsor sa eguruleni mo le sponsor sa Afrika Borwa ba le ba ba tlameha ho tshwara ba bang ba ba ahi mo mamedi e motle ne se taba e kgatlhisang ho hanga le ka mona ka Kwathema taba tsena di etsahetse mo mamedi e motle bekeng yone ene e re ifugalla mo ba ahi ba ne ba tle ba sa kgotsofala ho hanga ba bontsha boipelaetso kgatlhano le phanwa ditshebeletso ka toropong tseno tse ka egurulene mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ne ke re ne ke o fe tsona le tse tlhaeletseng ka mahetla ka gare gona ya rona ya Afrika Borwa ditaba tse dingwe tsa tsona ke tse makatsang jalo ka tse ke ileng ka kopana le tsona maobane mo mamedi e motle monna o ile ya lekgotleng la dinyewe mona mo aneng a qosetswa hore a patale tšhelete ya maintenance ya ba walla ka nnete ngwana a se waka o fitlhela lekgotla la dinyewe le re ka selemo sa 2017 e ya wena ngwaneso getle re bone sephetho itse ha gutla sephetho se shejwa ke a o fumanagala go ngwana ke wa hae ka diperesente tse 90 le metso e robong fuelwana robong ya diperesente a nna latola a ya lekgotleng la dinyewe ka selemo sa 2019 a ntse a lla ka yona taba ena sephetho sa gutla se ntse se le jwalo jwale kgetlong lena o nka lekgotla la dinyewe o le isa jwalo lekgotleng la le legolo la maipiletso mo a reng e-e wa ipelaetsa ka nnete o ntse a eme o dumalejwe gore ngwana eo ho hanga se wa hae jelo potso ke gore na lekgotla la maipiletso lona ga le ka qeta ka gore sephetho seo o se fumaneng ke sona se e nepagetseng go tlo e tsalang Dr. Mageu o tla felela kae.

mabedi re ntse re le mmoho metsotso ke mashome a mabedi le metso le motso le mong le sekoto e le go hora ya bohlano e re ke opotsa fela molomo ditaba gore goreng ya bohlano re tlo wa ka lengwe lefatshe e le ga re kopa tlatlha matsholo gore nesetsa pula metsotsong e metlhano ka mora gorra ya bohlano e tla ba matshidiso mme o ntse o sa lebale gore lenaneo la mpolelle ke tlala setswa ka kotloloo ke Thabiso Mafereka gona gona lenaneong lena ka gara lenaneong lena la ditheo dikalaneng se fetwe ke manane wana o bana a ikgetha bakeng sa tsebetsa gago e re ke theoe le tsona e le ga ke latanana bolela tshepo.

Mosotho e motle o re ruri bophelo ke selwane se mahlo a ntshotsho etswe bophelo bo mabele betlwana ka a dinakatsana re ha re hopolentswana tsatsi mohlakeng tshaba sa rantsu bana ba mangkhaudise motswana morena mosheshu ya tle a bone hore tshaba sa hae e sentse se phela ka khotso o ho modimo rutlwe re a rapela mphe motle ga di ga dikgwedi ramatsatsi wena mohlakole moholo wa senti wa semapola letlalo wena mojagi wa ditshito tsa batho wa o tlosa malori a morao re kopa kgotso pula lenala ka ga setšhaba sa basotho o re nesetse ya dikgomo le batho getle re nonopele lesedi.

0: ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phahamileng. O tla phomola moriting wa ya matla ohle. Kgotso momamedi wa lesedi. Ka reng kgotso ho wena o seng hona. Ke wa hao wa ka mehla Matebisi wa Halakatje. A re bone palo ya lentswe la matshidiso o seng hona. Buka ke ya Matthew, kgaolo ke leshome le metso e supileng. A re bale temaneng ya bone. Ya ba Petrus o bua a re ho Jesu. Morena ho molemo ha re ka dula mona. Ha o rata a re keng re etse metlotlwane e meraro. O mong e be wa hao, o mong e be wa Moshe, o mong e be wa Elia. Momamedi wa lesedi, matsatsi ha fitile a tsheletseng, Jesu a nka Petrus le Jakobo le Johanne ngwana bo Jakobo, mme a ya le bona thokwana thabeng e telele. Jesu Kreste ha fihla le bona sebakeng seo sa thaba e telele. Ya ba sefahleho sa hae se a kganya jwalo ka letsatsi, mme diaparo tsa hae di ba tshweu jwalo ka lesedi. Empa hang Moshe le Elia ba hlahella pontsheng ba ntse ba buisana le Jesu Kreste. Nna le wena re a tseba hore Moshe o ile a fella thabeng ya Nebo qhoeng ya Pisga. Elia yena o ile a nkuwa ke dikoloi tsa mollo. Mme ha o motho ya tsebang lebitla la Elia kapa lebitla la Moshe. Empa re kopana le bona hoseng hona ha ba hlaha thabeng e telele moo Jesu a tsamayang le Petrus, Jakobo le Johanne. Mme Petrus hobane kgale a kokelwa ka Moshe, kgale a kokelwa le ka Elia, Petrus o ya kgoboheng o re, Morena, Morena, ha o rata ha re etseng metlotlwane e meraro, o mong wa Moshe Elia, o mong e be wa hao. Ha o rata Morena, ha re dule mona, re skebe la hlola, re boela lefatsheng. Ha o rata Morena, ha re dule mona. Momamedi wa lesedi, ke o seng hona moo tshebeletso ya lesedi e tlang ho wena. O le ka ratahlelo, o lahletswe ke ngwana hao, o lahletswe ke moratuwa, o lahletswe ke molekane, o lahletswe ke bana beno. Bua jwalo ka Elia, bua jwalo ka Moshe, bua jwalo ka Petrus. Ha o rata Morena, ha re etse metlotlwane e meraro, ha re dule mona hodima thaba haufi le Morena moo matshweneho a leng siko, ka Jesu Kreste Morena moloki wa rona tsibisehang. Amen.
1: Muruti Lakaje Rialeboha. Ha o rata wena Morena. Metsotso le shume ka mora hore ra botlhano, motho o motlhagike ne mogatlhelong wa o qetela wa lenaneo la gao la ditheo dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke botlhe lesedi FM. ha ke tsa tsena jole ke hle ka mabala ke be ya tabatsa ka hantle ka manane ho ba nngwe ba ne ke tlo kopana le mosebetsi mmoho le nna ke bua ka Thabiso Maferika ka le ratwang le nano la mpulale o itse o pheile masutsa ka jeno o tla hle a thelle ka tsona ha monnate tshebeletsong ena ya le Lesedi FM ke mahlahlelo wena o se ka ba fetwa bane ke a tseba ho na le ba latelang ba tsebang hore na Sesotho se reng ha e le hantle. Re go ba pa le pine monate motho wa mabenyeng a re ke tsamaile.

0: Wa tseba maikutlwane mos. O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. E ka ba ya hao. Kena la kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela. Bula menyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana monyako wa kahare o molded wa build it wa dipanele tse pedi tse nne kapa tse tsheletseng ka 31999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng, ho na le dipehelo. Boss deals di fumaneha hona jwale. Build it fela.
1: Mamedi motle wa tshebeletso le sedi e re kitle ke be ya batsa ka hantle he ka manane ho bana o se ya lukile ke bua ka morama wa Ramafirika o se ya lukile Mafirika ngwana eso a buti thabiso ntata banana o se ya lukile ho re a tlo re neletsa hore na tse wa re hlophiseditseng tsona ka jeno ke difeng nanong le nala rona le ikgethang la mpolele.

0: re feta pele nya monate o nngwe mametse he mo mmedi mo tla ba sebeletswa le sedi e o ke neng ke re re tla re thagole lena no lena la mpolele mo qabelong ona ka yona ke monate o nngwe mametse ya shibobo le tokelo ba re ha iso ke mabita ire jolo ka ile mona re serwetse hantle ka re moleka wa tshimo he mo mmedi ke tle ke hopopotse mo le molitaba ke nke mahlahlalo mabedi ane a o ke neng ke usile ka ona bege nyane e satswa feta me mona ke hopopotse mo le molitaba me ke nanabela lena la pele ho nna nabele ngaka le tenketsa jolo ka mehlala matsatsi fela ke tshwela mathefatse nna no nyana senya mafi ke mo tintinyana ke no nyana e fofang ka bahlale bana ke e mona e sa itshebeng se ritinya no nyana ke e marrapo dipake ke ri shit ke ya hu ke ri shirilo
1: basotho ka lelo ka talo la kgomo se thapolla mmeli ke re mapikitwa mahatwa a hatwa bolokwe makenywa direthe mona ke bua ka makenywa direthe wa nne e ntho tsa bo metai hela a lo la kgomo phema o etsa dihu o tla re ke nya tsie tsing re tla shashwarwa re be ditsheisa utlwa ratakila e ratakila le tshwele bolokwe e se a botsenethe ntlha e nngwe go le he ke re kha kul ore kidi
0: Leo ke lona he mo mmedi mo tla wa tshebeletso ya le sedi le hlahlelo leno la pele ho ano a mabedi a o kineng ke u shile ka ona beke nyane sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo tsubila tsohle di ya khela mona mafrika tj@sabc.co.za fela ntumela re ke tle ke le phete e ba mohlomo ntse betsa tsona di letsa e bo le phete ngaka ke boela ke tshwela mathefa tseno nyana sa nyama fimi ke re shit ke re shit
1: Basotho ka lelotha ka talo la kgomo se thapolla mmeli ke re mapikitwa mahatwa a hatwa bolokwe makenywa direthe mona ke bua ka makenywa direthe wa nne e ntho tsa bo metai hela a lo la kgomo phema o etsa dihu o tla re ke nya tsie tsing re tla shashwarwa re be ditsheisa utlwa ratakila e ratakila le tshwele bolokwe e se botsenethe ntlha e nngwe go le he ke re kha kul ore kidi mpa
0: leo he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke lona le hlahlelo la pele ho ama pedi a o kineng ke usile ka ona beke nyane e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo tsubila tsohle di agela mona mo Afrika tj@sabc.co.za re mamedi jolo ka ile mona ke fitile ho leno la pele ho ana a mabedi ao ke ntseng ke hopopotsa molomo ditaba ka ona e le a mabedi ao ke neng ke usile ka ona bekenyane e sa tswa feta o tlo ntumela hore ke tlo nkapine monate kwano nke ke bitse sefako sa menwaneng ba kgitha nthwe monate ba re ketane ya lesedi fm e tla re ka morapine nehe ya sefako sa menwaneng ke tla be ke nanabela lehlahlelo la bobedi ketane ya lesedi fm

ibile pine monate no ngwe mametse hemo mo mediwa tsebeletso ya lesedi se fa kwa sa menonenga o ne a bua ka manane o a tsebeletso ya lesedi ka nne letsano ya ona me are ketane ya lesedi FM ere ke nke le na la bobedi le tenke ke tshwele mathefatshe nano nyana senya mafim ke ri shit ke ho ke ri shit lo ke la rama iti e ya re o le mona ba o supa kwana wa hana u tswa rata la bashanyana kwa betsa leswe o ikela ke re wena no no risa ka metsa mohlola o dietsa kwa nyonyo ba wa itsetsa bemba me hlape sono kwa o pataletse ba o etseditse lona le fenefene kwa hana wa ponywa a tlengetsa bona jwale wa not a mo haswa wa theosa dikgotlo le dikgotlwana kwa morranyana si pa o sala marao kwa lahla mohlala wa ikela moru ya sala a bala tshenyo ke ao entse palo dingkeng o di ga o tse mahano ke re o entse yona tlatlafete mosebetsi ga o etsetswe magete ke re qhakgolla o re e re ke tla ke le phete ge momamedi ba motlhomo tsebe tsa o tsona di ile tsa eba lena he la bobedi go ano a mabedi ao ke ntseng ke go popotsa molemoditaba ka ona e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa fete o le phete ngaka ke tshwara mathefatsheno ng yana senya mafim ke re shit ke re shit lo ke la rama iti e ya re o le mona ba o supa kwana wa hana u tswa rata la bashanyana kwa betsa leswe o ikela ke re wena no no risa ka metsa mohlola o dietsa kwa nyonyo ba wa itsetsa bemba me hlape sono ba o pataletse ba o etseditse lona le fenefene kwa hana wa ponywa a tlengetsa bona jwale wa not a mo haswa wa theosa dikgotlo le dikgotlwana kwa morranyana si pa o sala marao kwa lahla mohlala wa ikela moru ya sala a ba tsenyo ke ao entse palo dingkeng o di ga o tse mahano ke re o entse yona tlatlafete mosebetsi ga o etsetswe magete ke re qhakgolla o re leo ke le ona he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo leno la bobedi go ana a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta mo o kileng ka re ga o tseba dikarabo sebila tseno tsotlhe di agele mona o mafere ka tj at sabc .co.za re ke mathise ba ka bofofo ke le kole karabo tse ileng tsa kena go tswa go wena jwalo ka momamedi wa tshebeletso ya lesedi go utlwa rena ebe o ne o boelela teng gorena ebe roki tsena tse pedi ne di bolela kae eno wa pele a kenang kwano ke Matwang Mosolotsane ke nnuku Matwang Mosolotsane ka mona ka re Molotsi ka mona ka Phil Yunus Kron a re dumela tle ntate Mafrega a re dumela ntate Banana karabo tsa go tse pedi ke tseo hetsa mahlatlhelo a mabedi a bekenyane e sa tswa go feta a re dikgomo tle ntate a kena e tshidiso maloka a kena ebile a thegetsa kano a re thege a re ko thegeditse sa gabakeng sa mafelano a beke tshidiso maloka o ka mone heka extension 3 ka mona ka Sebokeng ka mona ka zone 6 le yanong phile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi ntate Mafreka nnete ke tlile le wena ke tla le wena antle ebile ke sa o tatela ke tsone he karabo tse ntseng di kena ntate o le ikitlhalele re kgotsotlhe saga nonyana e marapo diphakeng karabo tsa o ke tsene he a re ya pele a boela a re ya bobedi a re nna he ke ntata Banana e leng le hakwe le ha ke mahatsa mme mmala hakwe na nitlhalele ke le swaeswae mothenoa o ka mona ka mokwalolo ka Freedefort ka provinceng ya Freistata a re tage wa utlwala nnete ore mametse tshebeletso ena ya lesedi re ke bone tse dintse ileng tsa kena mamedi dikene di le ngata bona bona ba e sale hem karabo tseno tsa bekeng eno e sa tswa feta mahlatlhelong ano a mabedi ao kileng ka re e ba utlwa rona ebe roki tsena mona di bolela kae wena tsebila tsotlhe di agele mona o mafereka tj at sabc .co.za tsane wa kena le na re ntate Mafrika ke etsa karabelo mahlatlhelong a mabedi a bekenyane e sa tswa feta mo godineng e tlhola matsatsi a mashome a mabedi a metsusupileng e le godi ya Phupjane o mphile karabo tse pedi tsane re ya pele le ya bobedi tlhe ntate Mafrika tsane mahlaku o ka mona ka Johannesburg ka mona ka CBD re ke bone tlhopheo mokwena ke yona pholomagwasha banna a dumedisa re olale re ya pele le ya bobedi ntate Mafrika ke ntse karabelo ebile ba e kwala re tage nnete he ke ena pholomagwasha e leng ya tlhopheo mokwena diketso mmalejwane o mphile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi diketso mmalejwane o ka mona ka phomolong ka mona ka hiene manna ka provinceng ya Freistata ke ka mona he ka bo lejwe leputswa le ena o mphile karabo tse pedi thulo wa leeto a ke ene ebile kona sa thegetsa bana re tage a re nonyana ke e ba rerapo dipakeng a re dumela tle mosia motobatsi ka re dumela wena ngwana motaung ka re dumela tle sebata ka re dumela phoofolo
Wentse karabelo he mahlatlelong a mabedi umphile la pele a boela a mphala bobedi thulo wa leeto motaung ye motona banna o ka mona ka Albertoni hana jola ka tsa tshebetso empa lapeng ore ke ka

0: finyela bana maoto a makaka dina ledi le na kena re saga she ba taba tsa ho hle e ke tse ho engwana me ke ya tsewa re wena motswalo wa slepe slepe ke le lofa ha ya di mwa lofa o tarata ha khutla motho yena ngwe tsinta ba tsena ke murutu wa mosotho o ka mona ka botshabela ba province ya Freistaat ka fateng tsentso ha u file toropo ya poluru bisimanga sello ka mona ka phase 7 ka bohlokong Bethlehem le ena ke yona wa kena o bela a mphaka re watsaka tsepedi a re ke tseo hle ntate mafrika tielo champion dlamini go betswana Clarence e bo chabela ba Freistata le ena a mphaka re botsepedi mo eketse ratolo o kene ka mona ka Centurion ka mona ka bo Pretoria he a re ntate mafrika ka re botsa o kitse o makane Paul Ntidi o ka mmamelodi le ena mphaka re botsepedi e Thabo Baleng Ibinga hau file toropo ya Vepenar lena umpile karabo tsepedi le hlono no nyokonga ono morenya ntlo ya pedi robedi hlano robong strateng sa lediga ka mona ka gotsong hau file toropo ya Botaville lena ampa karabo tsepedi ngone maritaba Elizabeth mama hapikile ka mona bana hore ngone maritaba ke motho wa kereke ke motho wa kereke ke ya lebo ngone maritaba Elizabeth mama happy ya leng ka mona ka Mauken Crew starter ka mona heka Snake Park lena umpile karabo tsepedi RTT ote o re ta khutla hape be ke nyane e tlanga ka mona heka Kronstadt moselantsha lena ke no kene o ka mona he mama mogeke ka makeleketla ka mona ka Winbeka ya au dingata mamedi dingata pusheletso mokwena dingata le hlono no nyoko mana beso ke ya le bona re lile la gela dingata bona ba isale matwa mo solotsane ke le buile me dingata mamedi tello tinda ke ya le bua empa heka bakalana go ntubela re ke mpe ke di khutlele mona tsena tsa lekola kola mabitso a neng a itsa karabelo ka re bontse eno tsepedi tsa mahlahlelo a o konke tsengona pijana me ka re botsepedi tsene pa hetseng tsa mahlahlelo ano a mabedi ya pele ke bolo ya maoto a se bolo fela empa ke bolo ya maoto ho tloha mona che ya bobedi karabo ke phokojwe ke tsona he karabo tsepedi tsene pa hetseng tsa mahlahlelo ano a mabedi a o ko phetetseng ona pejana ntumelle mo mamedi wa lesedi hore ke tle ke no metsi e re ha ke gutla ke tlo sia ka mahlahlelo a mabedi a hore reng ke ya macha bakeng sa bekina ke aya ke tla gutla
1: Lesedi FM ke molelo. Kgweding ena ya ho keteka mohale wa setjhaba Nelson Mandela. Kgweletso ke ya hore re ikitletse ho feta metsotso e 60 a metse supileng. Re etse motsotso o mong le o mong. Motsotso wa Mandela.
0: O ntso mametse tshebeletso ya lesedi le nano ke le monate ke phala he mamedi ya lesedi ke lenano la mpolele ke moqabelo ka jenu ke itse ke moqabelo wa pele wa kgwedi ena ya phupu selemong sena sa 2020 bana ha e sale kgwedi yane ya phupjane ntse tla tsena ntse le papadi tsa mohope wa lefatshe fela e ntse le papadi tsa mohope wa lefatshe ke a dumela gore lapeng mone he le ntse le natefetse le hoja di tla ka mehlolo bana ka morao re tlhopha sa naga sa kwano lapeng Afrika Borwa bafana batle batswe mona harabeke ya batle batswe mona ebile ne sa rabeke ke habeke ne ne kalamane ka sonta ke ya bafana relwa ka ntle empa cheki tsa temo mamedi ha re ho hotle ebile ha re hobe papadi nya bolo hobe jwalo ka mehla hona le batlang ho hlola hona le batlang ho hlolwa ere ke fete o tseno e mamedi ke usiye ka mahlatlo a mabedi ana a o kireng ke ya macha bakeng sa bekina ke tle ke tshwele mathefatshe nonyana senyamafi ke mo tintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke mona e sa itshebeng seriting ke nonyana e marapo dipakeng ke re shit Kiri Shedilo Hele helele wana mosinini wa miru Maratu wa kibo me leba retana Ai lidi mwe titona hake sabua Fela kere obe tepe longa nabato Taba ui chule kato Ofikile kwano ono nopeze ole mote obo heha Fela kajeno ochele ibilo wotile Hawike O falo akadi tipa o etela ka ofata ka melo ke se ki se o tetebele o itse o tla kopa ho sane o tla be o le mopolusi o re o pela pula komelo e re pate e ibile melapo le melaptswana e pshile shi ke re ha hola o re eti olalle e re ke le phete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo le nala pele ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomontse betsa tsona di le tsae bo le phete ngaka ke boela ke tshwala mathefatshe nonyana senyama film ke re shit ke ho ke re tshedilo hele helele wana mosinini wa miru maratwa ke bomme le barwetsana Ai le dingwe tsona ha ke sabua. Fela ke re o bete pele ngwana batho. Taba o ithule ka tlo. O fikile kwano ono nopetse o le mo o boheha. fela ka jeno o chile ibile o otile ha weekend e o follow ka di follow o follow ka di tipa o etela ka o fata ka melo ke se ki se o tetebele o itse o tla kopa ho sane o tla be o le mopolusi o re opela pula komelo e re pateng ibile melapo le melaptswana e pshile shi ke re ha hola hore eti olala leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse ka mehlala matsatsi a o tseba dikarabo sebila tseno tsohle di agele mona ho mafereka tj at sabc .co.za fela ntumela hore ke tla ke le feletse ka hore ke tla ke bitsela ka outa special a tla kgita pele monate a re ke tla dula le wena e tla re ka morapine na ke tla be ke nanabela hlahlelo leno he la bobedi fela nate felwa ke pele monate ya le ka outa special.

0: Ntsane re lebuila ho lohleka ditabatseo tsa pele tsa letsatsi le tsa hora ya botshelela. O bela hape a khutle hentsane ana go tlabele hora ya bosupa. Re bela ru amohela mo mamedi ho lena la mathumisa. Lona ke la ditaba mafelong a beke tshebeletsong ena ya lesedi ho SABC. Metse ding tsa ditaba heo tse re tlang ho buisana ka tsona ka re tse ding ho lena la mathumisa ke mo te ma Afrika Borwa a ntseng a keteka leeto le ikgethang leo Bafana Bafana e bileng le lona ho mohope wa lefatshe tlasa boetapele ba mokwetlisi Hugo Bros. Mamedi tla ke re shebe tshebetso ya manghadi Hugo Bros tsatsing la kajeno mmoho le wena. O feta mona e nngwe ya dintlha tse o re tlang go di lekola ke mo masepala wa eThekwini porofenseng ya KwaZulu-Natal o tlhagisitse ngongorego ka bahiri ba tswelang pele go nyahlatsa melata e e tlhokang ditokomane. Setsheng sa o busetswa morago ga melata dinageng tsa bo bona. Setsha seo mamedi se kwetswe nakwana ga jwale mane Durban. E na mamedi ga mo le tse ding ke ditaba tseo re o tshwaretseng tsona ka jeno go lena la mathumisa. Motlhophisi wa lena la mathumisa ke Segametsi Moilwa, motlhagisi wa lona ke diengwane moyeti ya laolang kgaso. Go etsa bonnete ba gore o fitlha wena ntle le tsitiso ke kamogelo mbele. Re balwa ditaba tsa hora ke ntsane rantwa na la ka lebitso ke tiisetso Mokwena. SABC News re ikemetse ga re kgethe nkuka pere. Mamedi pele re tswela pele ka lena la mathumisa ga re ye mabenkeleng.
1: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
0: Re bela re amohela mo mamedi ho lena la mathumisa mafelongana beke le moqebelo go dina e hodimo e hlola matsatsi a mane selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng. Re nka maikutlo a hao mamedi, ebe tabakgolo ya gago ke efe ditabeng tsotlhe tse o di utlwileng bekeng ena kaofela mamedi, ebe taba e ka setlhong ho wena ke efe? Re o neya monyetla, dinomoro tsa mohala ke 086 000 3084 086 000 3084 kapa o ka sebedisa le he WhatsApp. Nomoro ya WhatsApp mo o ka siang kgatiswa lentswe ke 071 846 0740
2: 071 846 0740. Maikutlo a latelang ke a ba mamedi, kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Mamedi re kope tshwarelotlhe go bonale ka re WhatsApp ya rona tlhe ga e sebetse fela he re ya go ntate Maphakisa o temo ga leng kwano o letsa le botshabelo. Ntate Maphakisa.
3: Ntate Pisetsong Madume o phetse.
0: Ke tswile tlhe ntate Maphakisa, ke dumela o tswile le wena o seng ngwana e betaba go lao kefe.
3: Ntate Pisetsong tla go lwa ka ya beke ke ya moporesidente Ramaphosa ha re appointa Dina Pulse e le letona la social development. The same Dina Pulse o ile a tebekwa ke moporesidente wa mehleng Jacob Zuma ka taba ya corruption. Nna ke a ipotsa why government of national unity e tlogelela ntate Ramaphosa a iketsetsa boithatelwa ba tlae batšha ba di-graduate ba ka ntshetsa naga ena pele. Afrika Borwa mona re tlhoka decisive party to take over this country. Ntate Pisetso ke a leboga.
0: Ntate Maphakisa re leboile a olotlhe ka nako wa gao, re ya go ntate Rantiba o letsa le Vessels Brown. Ntate Rantiba. Vessels Brown kgetlong lena. Ntate tabakgola o kefe.
4: Ntate Disetso a re ke moyetsana ke le botsetlhoba sa rona fa re kgale mona se ile sa lokolola le ntho re lebile mo fokeng ga le bona e ka o tla tsamaya e magolong a matala a e kamane ka overfield. Ebe tamele mofikeng ga a le tsamaile empa re bane ba batla go mo tataisa go mo butswisa a butswa gantse empa re a leboa. Ga o le setlhopha sa naga mokotsisa naga ba le ena o ntsena le seabong ka mofike a buse World Cup ke e bileng a bonwa teng mare re a leboa gore ba seka bora rona mofike tsamaya o botsebetsa ka thata mo Pirates e ka tsaya bašhimana ba banyana ba tsere bomba katsi ba tsamaile
0: re le buile lo tle na de Rantheba re a Frankfurt ho ntate Andries. Ntate Andries?
5: Ha tsola kae kwena?
0: Re tswile tle na de Andries tabagolo ke
5: fe. Ho mana ai kwena na ya ga bafana bafana ngwana mme. Ai bafana bafana ba le kile ngwana mme. Ke tshebetso e ntle.
0: Ntate Andries? Re le buile tle na de Andries re a versus Brone happy mamedi ntate Sabata. Ntate Sabata o tswile?
6: Ntate ke tlile go pele.
0: Ke tswile tle ntate Sabata tabagolo ke fe.
6: Ke a nna ntate ole ba o kwala ba tsani ba e ba tsale ba ba tsani ke aba kwala bolu a wa ba tsheletse. Ke tsani ntate ona le rato la na ya haina ka ba tsana. Nna ne ke tsani ntate ba ba ntse ba e tsani tsena ba e tswelo ba le ho mo hlala ka yena. O bontsha go tshwana ntate ke ha ya luka. Ke tsani ntate ke se shabisha ya le.
0: Le bile hle ntate Sabata re a Frankfurt happy mamedi ntate Thotane le ka ntate Thotane
7: ntate re te le ga moranaka
0: moranaka ke tswile hle o seng ona e beta ba gola o kefe
7: ba gola ga ke ena ntate wa ga ke tsusi wa hle ntate o ga rona le masata o rona mona masilo ya ramo malwe masweu o na le mathata a dipilisi ntate wa ka
0: dipilisi tsa
7: ma kliniki mana out ha zwo mana di pilisi
0: eh
7: ali di datwa go tlhilitswa Bloemfontein le o ditwa le jwe le putswa le Windberg lo re nda do ka mpolela o tsena kolo i o tloa mana o ya Windberg o fo ya le jwe le putswa o lo lata di pilisi o tlo di fumana nene o bana bana yo ale ha o na like ka nwa ka ho na yo ale ka le 4 months re sa fumana di pilisi and you are about to tell her read that daily be e longa ile lwa morene mo
0: eh ke ndati thutane hleta ba ya utwala ka neti lokela hore e schedule ndate ka ihloleng chocho me re tla sala morao morenaka re le buila go lohle
7: ke mametsa go londa
0: ndare thutane mamidi ari yo ndate machiro letsa le ratswana khotso ndate machiro
8: o kile
0: re tswile seng one beta ba go la o kife
8: eh wa tswa ngwane se di khatatswa ke statement se se tsheng ke mmuso wa Nigeria o reng mmuso wa rona wa South Africa o tshwantse le jarre dikarabelo ba hore o patale dintho tseno ma Nigeria di sile kwano a tsanka ma Nigeria mo ha a tibelwa taba e ne le taba ya hore batho ba sena ditokomane ba lo lokisa ditokomane tsa bona jwale batho ba ba balile ba Nigeria o tshwantse batho ba ne ba sena ditokomane ka mantswe a mmuso wa Nigeria bona o supply le ba ai ba Nigeria a di tshwanetse ba go tsa di business ka mona ba ntse ba tsena mangolo ene ntse ba tsena le ke na I think up I feel so na ntse ke putsa nyala gore o tsho mo so wa rona ka paka tsa pele ba rona ona le dingwe e ba yentse le di na tse di kana ha yona South Africa a go tsho se ba ka ba le sebete sa hore ha o tsantsa ba khale le ba ai ba bona hore ba tswa mo dingwe e ya ka le le an kwa le tsena mangolo ba ba tsaka taba hore ne batho mmuso wa rona o ba patale mpa ba tsaka ba tsile ka mola ba ka ba tsena mangolo ke tsho ke BCC ba tsaka ba gore ba rexi the street
0: ndati machiro ke utlwa taba ka ne difela he ha re le boya holo re ho ntate ndenzeni ndati ndenzeni o letsa le Frankfurt le ka ndati ndenzeni
9: Mendenzeni.
0: Oh Mendenzeni, ntswarela Mendenzeni hle Mendenzeni. Utswile seng hona?
9: Ke nna mme le gae o kintise.
0: Re tswile mme wa ka. E be taba kgolo ke.
9: Eh taba kgolo ka ke taba ena ya bafana ba fana. Ke ra a. Ka mme na ba ile ba loga ene la ka se ba di ka magethe. Ha ba khutile ga ba le boela ke bana ba se. Ya go bedi. Ena ya o tsamaisa ha mela taba e se nang ditokomane. Hai Leona. Nna ke utlwisitse botlhoko fela ke taba ya gore go tsamaisong a melata o kitisetsa o peteletse o bile le moganni wa bese ya tlhokaetseng ore bana taba tse tsa melata e ntse e ye odimo le tlase hatshe e ka rama re fitlhile mane moo re senang botho magarere re batho tanke nna ke itebogela ke yona taba
0: Mendezen re lebuile tlhe re ya go ntate mo janji o letsa le Viepenor le ka ntate mo janji
10: ntate
0: ke tswile hle ntate mo janji o seng hore beta bagolo ntate e beta bagolo ke fe
10: ba bagolo ya ka ke ba ntate wa tseba ha o ka sheba bophelo mo phelong ke batho ba ba gegeng ke ba haisane ba rona ba ka le sotho ha se bophelo ntlo ho ha ha o a sheba na ha yo ba khitile moeta pele go bona ha e ke le pho ho hanka ba sotho ba sotho ba dira jo re ka ka kae ke ni nya na ba hili ha bo bona go ke ne ke kopa go tapi ha o ka ba itala o ko ke mo eta ke ni wa le sotho go mbe bo ye o ska ga di ba eta lo go na ka di tshi ka ba itse mai ke go na ka ba tswa ba sotho a se ro pire ntwe ke ba ke ba tswa ba sotho ka nne ke ma khadisa dikonga tsa ya ngape ha o ya shi ya se tshaba se se tso
0: ntate mojantsi ge le buile tlhe reng ke mamedi rona o qetela ke ntate Sekete o letsa le Bethlehem kgotsa ntate Sekete re tswile ntate Sekete e beta bagolo ke fe o seng ona
11: batlhaa ka yona ke ena ya matswantle melata eo e leng gore ga re shebe taba pele ikonomi ya naga e kgone gore e ka kgona or e ka ba accommodata ebe baai ba naga ena ya romena morena tiisetso
0: ntate Sekete re lebuile tlhe ka maikutlo a gago mamedi ga re leboe ga o tlhaitse maikutlo a gago le ka moso
2: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme Lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo
0: mamedi re tswela pele ka lena la mathumisa ga re gutla mabenkeleng heta ke re ke ene o ditaba tsena tseyamano jalo he le tseyamana le mebila mamedi a golo tseyamano jalo he le tsena tsa di-licence fela he re ya mabenkele a re gutle he re tswela pele ka tsone.

0: ke botlhoko.
1: SABC News, re ikemetse. Ha re kgethe nku ka pere.
2: Mamedi re ya mabenkeleng a re go utlwa mabenkeleng he re tlaofa dintaba tse amana jole le moga wa Pan Africanist Congress ke bua ka PAC o tlhalosang gore le ga o tlhompha boikemelo ba magotla a dinyewe fela o re qeto ya legotla le ikgethang la ditlolo tsa molao e le tsa kgwebo mane Pretoria ya go gana tumelano ya boipulelo le go amogela molato ha Vusimuzi Matlala pakeng tsa gae mo le bolaodi ba naba botšhotšhisi ke bua ka NPA ne ba ka dipotso di le ngata mme e le PAC ga ba dumelane le seo tlabelape re kere lekolo yona tabe ena mamedi ka botebo le setsebi tabeng tsa molao ena mamedi ya gore ba dumelane NPA mo le ntate Vusimuzi Matlala gore a moele molato mme a boele gape a ipolele le go fana ka bopaki o NPA le go se bana ba taolo kapa toka fela tle ke re shebe tabe ka botebo mamedi gang fela re gutla mabenkeleng
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal Yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Mme, na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card?
5: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
4: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
5: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
4: Tjhe, mme, ho molemo o etse hona jwale, pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
5: E hlokang?
4: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Post Bank.
5: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
4: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
2: Haribu elero amuhele, momamedi hulena lama tumisa, shabanako, mezozo elishume le mezorbong rilibile horenge ya busupa. Mokga wa PAC o re o hlompha boikemelo ba magotla a dinyewe fela o re qeto ya legotla le ikgethang la ditlolo tsa molao tsa kgwebo Pretoria ya go gana tumelano ya boipulelo le go amogela molato le kahlolo pakeng tsa bolaodi ba naba botšhotšhisi le Vusimuzi Matlala e tlhagisa dipotso tsa bohlokwa setšhabeng. PAC e re dinyewe tse amang batho ba go thweng ba na le dikamano tsa dipolotiki kapa ba na le tshusumetso tabeng tsena tsa gore ba be le tshusumetso dipolotiking le go baka ditlolo tsa molao ke tabe lokelang gore e sebetswe ka ponaletso e feletseng e le gore go matlafatswe tshepo ya setšhaba tsamaisong ya toka. Re buisana hele ntate Apapuwe o tswa ho PAC ka ntlhena. Ntate Puwe, ha re leboe gagolo ka nako ya gore o amogele tshebeletsong ena ya lesedi go mathumisa o seng gona. Kutlwisiso ya PAC ke efe ntate Puwe ya gore ke mona legotla lena le kgethang la ditlolo tsa molao tabeng tsa kgwebo le hana go dumelana kapa le a hana gore tumelo e ne e pakeng tsa NPA le Vusimuzi Matlala ha ya loka. Lona le le PAC ke eng seo le se utlwa mona le utlwisa ka tlhona kapa qetona e le ya mofuta ofe?
6: Ga tseba gore nakong e fetileng ga e sale go bana le tumelano tse tshwanang le tsena dinyong tse fapafapaneng ka gana mme se bone ha di amane magotleng a dinyeo go bana le tumelano pakeng tsa batšhotšhisi le bana ba e leng gore ke ba tsamaisang dinyeo kapo di-charges. Mme re maketse haholo re le mokgatlho wa PAC kore ke ka gobaneng ga o dinyeong ena ya ntate Matlala tsela e leng go

Hopola hema me di tara re fihla mane me sosonya mashuma mararo ka mora hora ya busupa wena o tla nte o tla nthumela molaetsa ka pa ontetsetse re utlo rena ke bomang ba qetang dilemo ba le lenyalong le hore na ke bomang ba medi banka nqeto ya ho nyalana mafelongana a beke ka pa mamedi be bana ba tswa ha mafese harabeke ena e o retswang ho yona ra ba batla batho bao re tlo bala ka letsa ka tlo le mahlonolo bophelong ba bona.

0: Era o le tsena he mamedi kitleke o nkele pina e monate e tlanka assumption ba o tla ntho mona ba re mahipi me tla ra ke khutla mona mamedi e ke tla be ke khutla hape ke tlo nkela pina hona kwano tsebeletsong ya lesedi ke o nkela tsona di le pedi ka tatelana empa pele mamedi a kontumele ke poteka mona mabenkeleng ka khutla.
1: How kopana le mathata bophelong ha o hlokiletsa tsililileng o tshwanetse o phethatsa se o tobileng letsatsing la kajeno. Mona cash converters same day loan ya rona e bolela tshelete ka letsohong ntle le ho letsa e seng husane e seng di horentse 24 empa ka jene mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 cash e ya lebenkele le haufi le wena ka jeno. Cash converters re a reka re a rekisa re kadimana ka tshelete ho na le dipehelo.
2: To cut Idi Rata.
3: Ere papa o patale yona khathe yo ngwanaka.
2: Papa, o tisitse.
3: Eh, ka my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
2: O
3: bana ke sa claim a dilemo tse pedi ka ofela.
2: Okay.
3: Jwale he, ke tlo ba le tshelete ya gore o ithabisa ngwanaka. O iphelele bophelo ba gato wang ko wena, nana.
2: Ke leboha papa.
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke raya insurance ya boseng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Mme, na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card?
6: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
5: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
6: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
5: Tjhe, mme, ho molemo o etse hona jwale, pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
6: Ke hlokang?
5: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Post Bank.
6: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
5: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
7: Basotho maparako bo ama.
8: Ke mosotho no.
7: E ba motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.

0: kgotsing ke pele motse ngata ngata bosh
1: e
0: ke kopa bosh
1: au batho ke a leboa tlhagaitsedi yaka
0: thank you bosh
1: bye
0: bye
1: le sedi
2: as bosh
1: a shapuja ngwane so
2: a monate le ka bosh
1: ha monate
2: so se tsere makabelo
1: e ya makebe
2: a tle ka belo ntlhapo le motso tse le shumele metsi mihlano ba tswelle pele le mata ntlhapo ba ba sa ba nyane mahlono no ke ntse ke modimo a mbolokela bona ka mo ka bule fonte ke ya le bahle sports tsa tsile mona teke
1: e ke le buile ha holo le rato la ka utlwa
2: thank you sports
1: no he wa qetela le sedi hello dumelang e se re mo fete e ke nke wa qetela mona hello
3: Mawale
1: o ngi. Le ka le kai?
3: Ma fa mtsambe phamong kwa.
1: Eh, aptima fa.
3: Ke ane le tlisa mane malume ka mono. Le mfumadi wa hai, ke nubyara chabalala. Le malagato chabalala. Ya, ke le batho ba a se bile ba ya botsofa di ba le tsena ke ka tlo. Ma phone ndi u. Ile a pele mudima ba ba le ba tse. Se molemo ke ka bo mme ka mono.
1: A o khaitsedi ya ka ke le buile hle utlwa
3: ke bo ela mangwane bo mme
1: ba simo he mamedi ere batho bana bohle ba kopetsweng ka jeno le ba sa kopelwang ba qetang dilemo ba le lenyalong le bankana ka jeno re ba etametse ho modimo ka thapelo

0: Ke Melethi ka mo Ivory Park. Melethi monyane ke a leboa. Bosh.
1: Hare ba pali re a bina, hare ba pali re a bina, hare ba pali.
2: Makatlabo MMDH Villiers Seabiri Maplasing. Bosh.
3: Sisondela. Sisondela kuwe nganyama sisondela. Ibuti ka mona ka Thabo. Bosh. Dango.
4: Ai ntwe ka jeno ai ba be di hotata le Sedi FM dumela.
5: Ante le kae mane bongi.
4: Amunate.
5: Ke re dumela nyo. Dumela. Riali dumedi sa ke rata yona eo he.
4: Tsole
5: le
4: mona ba tsada le. Ale.
5: Le ya mona. Ke anti boshi wa runa.
4: Le Sedi.
6: Ndate kenge we e mabana ba ka walla e walla ndate kenge we mama ne dimela ke tshepo ke makaga zone for ane
7: good morning bonki
4: hey dumelang
7: good morning bonki
4: o shapo jang ga tolaka
7: a e ho loka mo le bo ntimeng ka timo le pagaisi ma bana ba ka walla bonki
4: eh ntate kenke
7: ntate kenke he ma bana ba ka walla
4: ke le bile wela le gato la ka le seri
8: ba ile ya mbona na le ya mbona ke ena si bo si warula ke ndenge
4: ke lebile le gato la ka le sedi kgotso
9: o mengwa ha jwale o mengwa ha jwale ntate kodišang tae mone motho wa mogotho pila ga mme ke bongi
4: tanki ntate le sedi
10: osbosh
4: ga monate le kae
10: ke teng sisondela kuwe ngonya mada ke nna Afrika ne wane so hubi ba kwa khetwe bina tenga taba nyinga ka ne sofane ka
4: mo ga ke le nna ya se ke ka ja jwale
10: ja bosbosh
4: a se mo ke nka wa qetela le sedi dumela
10: a se bosh
4: le kai
10: amma tla kai bosh
4: nate
10: ke fo khatebe ka mona ka montse ka ro sinda
4: e ya 54
10: ka bojinta tekeng ke ba ga mabana ba ka walla
4: ga itse di ya ka bona wena o yentseng ye o gautseng khang
10: tangis bosh
4: thank you
10: tangis

0: Hlala sisonke yona nikisa ke dala tuxin hamaholi mk productions unso ditile tebute buhle mogotsi wa ka ebile nna le wena re bua ka melemo ya ho abela abathu ba bang ditlhoko ka patsona dimpho re tlo bua le mo edi wa ka hle eleng nthabeleng ga mokoka ha ntse ke bua le yena kopa o nthumele voice note ka mane ka WhatsApp o re bolela hore wena o ka abela ngwana e mong ka pa motho e mong eng nthumele voice note 079-758-5066 Jala ho ba mo lobo shoka ho fana ha holo holo ka sehla sena.
1: A nke bo tse ho bo shoka ho fana ka tsina go e batho ba ngata ba shoka ka la bakala segame. Kopa ka mathata a fapaneng a bophelo ntebe.
0: Bana ba bangata ba batla ho thusa. Tsela ene pa hetseng yona ke efe.
1: A nke bo tse ho lokela ho tsiba ho thusa batho. Ane ka tsela ya dikokobetse le lerato. Ane ha o fana, ha o lebele ho hongwe tswa ho motho, o fana ho tswa boteng ba pelong ya hao ntebo.
0: Jale mokgotsi wa ka ke a utlwa hle ebile ke a kgola gore bamamedi le bona ba utlwa ka hloko hle mokgotsi wa ka. Ho motho a abetsweng dimpho, hobaneng ho le bohlokwa hore a di hlokomele?
1: Ntebo ho bohlokwa hore a di hlokomele because of mpho ke ke gifti ho tswa ho Modimo. Ntate Modimo ke ena a bonang hloko ho motho then a ba romella motho bakeng sa hloko ntebo. So o lokela hore o hlokomele because ke morero wa ntate Modimo. And ha o hlokomela bo diaparo, tshwanetse motho a o fileng yona e etsa hore motho a hantle kapa a thabe.
0: Ehlile e utlwahetse hle Nthabi. Batswadi ba ka ruta bana jwang ka melemo ya ho fana?
1: Batswadi ba lokela ho ruta bana hantle ka ho fana because of e nahana hore mohlala wa pele o tswa motswading bana ba bona se motswadi a se etsang mme ha o fana ngwana ke ena qadileng a la bona ho motswadi pele so o tlamehile a rute bana hore ba kgone ho kgetha tsela e shapo ya ho fana and ba tsebe hore le ha ba fana ha ba tlamehile ba lebelle ho hong ho tswa ho motho ntebo.
0: Jale mogotsi wa ka o eletsa batjha ho keteka kgwedi ena ya Ntate Mandela jwang?
1: Ke eletsa batjha hore ba keteke kgwedi ena ya Nelson Mandela ka ho etsa diketso tse ntjha tse di tsamaya. Ho hopola ke re le wena Mandela o ile a etsa diketso tse ntjha a thusa bakudi. Mme rona re lokela hore re thuse re hlomphe batho ba baholo re kolomake tokollong ya rona ntebo.
0: Ishile e utlwahetse hle Nthabi nna le wena ha re phethela ke kopa ko fane ka keletso hle mabapi le sehlo sa rona sa kajeno.
1: Ke le teng ke mo go tsitsa ntse ke se se le ntse sa Mandela ke le go ho tla hantle ke nako Mandela a hlile ka yona ntebo. A le Mandela o la fana ka bodi apa a thusa batho then le rona re soka go ke thutse ka tiba shoka especially bo di aparo bo di jo bo tshelete ntebo.
0: Ke lebile ha holo hle Nthabi ka nako ha ho dikeletso tsa ha o buile dintho tsa bohlokwa fela hle mogotsi wa ka.
1: Ke le nyane le leng teng ntebo.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Ene ele Nthabeleng ga mokoka e bile ena hlebile re hlaba malotsana ka sehlo sa rona sa melemo ya o abela abathu ba bang ditlhoko ka patsona dimpho mogotsi wa ka hle ke batla ke tsamaye ke lo rekisa ka mane ka mabenkeleng hang fela ka moramo ke tlo lenkela pina e monate ya batswadi yona ke tsa ke 2Z88 ha moho le DJ Stivovo hantse ke le mohle mogotsi wa ka wena o nthumele voice note ka mane ka WhatsApp o go bolela hore wena o ka abela la ngwana e mong kapa motho e mong eng ke bolela yona ho donate hle mogotsi wa ka ntumele voice note ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066 tswara fela jalo hle ke a gutla
2: na kontsa tahlelo bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena Hwa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ebe ona le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefula tswekere arthritis e sita le feberu le mokgohlane fumana le rumo se hlwekisi se mantla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisi naha ka bophara le rumo feel the healing power

0: 28 mogotsuwa kahle yena o ne a re batswadi o ntse dutsile tebutebu ibile na le wena re ntse re bua ka melemo ya ho abela batho ba bang di tlhoko ka patsona dimpho mogotsuwa ke kopile ntumele voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 ha re bapeletse ke nhle ke tsene
1: Dumela sidimpo ka mona na buang ke tharollo motsapi ka mona ka matati ele na ke ratetsa nkhuna ka dimphotsa dimpho ya mhlatsa di jala lang go ma shopong ke a leboa
2: ditau na bi sala ka ke buka bo so fena ka ke motsapi ke ke la sekolo new vet primary farm school ke bala grade 5 ke la venture mission farm na ke gona ga go lelana dijo tsa ka le mogotsi wa ka ena ke se bulelo fano go ke gona lo fa bana ba ba ha ke ha ba tsena tsona le bana ke na le tsona
3: hey tebu fike tshe mo sepolo ka mona ka mnye ke versus born ena ke ka do ni tela motho ntsho diaparo le bo dieta bo dia protsa sekolo jalo jalo ke mo fe a so ga ke mo fa hana tsona ke mofa because of di linyane ho nna ka po ke sa dibatle ke na le gahlo ya go ke mofe tsona ke le bo
4: dumela ga stebu nna le bitla ka ke re filo mo kona mo hela ke dira ka fateng tsentsho nna a stebu ha ke bona ngwana a em strateng a sa apara ke nga di apara tsa ka tsa gale tsa tso futhumetseng ke mo fetsona a pare ka po ha heso be sutsa ba le strate ke a mitsa go tlo dula se tofu ntle le boste
5: ni ba la se di tebo nna le bitola ka ke dieta ke dula ka mona ka moyaneng ha ga mi ipone nna ke na le ditshomitsa ka ke ne sekolo le tsona ka breki re itulela Re itulele ho be monate ke a leboa.
6: Dumela Askane, ke nna Thata Mofokeng ka mona ka Wetland. Nna bonkgono wa ka ba babedi, nna ke ba hlatsetsa dijana. Ke Mamolaba le Mapoloko.
7: Hello, lebitso la ka ke Pabalo Mosia ka Bloemfontein. Ke 8 years. Nna ke na le foundation e bitswang Bopa Mosia Foundation. We are reaching out to the people who are in need. We hand out food parcels and clothes.
0: Mogotsi wa kahle ke a utlwa mo o bua ka ntho ya bohlokwa haholo fela empa ke utlwa ke utlwile bohloko go ha wa re fa dinomoro ha wa re fa next hore motho ya mametseng mona a gone a ke a bua le lona hle mogotsi wa ka le etsa ntho e hantle haholo fela e re reng ke ba babedi ba o qetela hle ke bana
6: Dumela mo si teo tsa la ga yo se khomtsa ke na sekolo primary school vel primary school fa ke ba la kreta Na ja ba tima dijo.
0: O ba timelang mogotsi wa ka.
8: Dumela a se ke la ga ke pa wa. Ke tla ga ke ke mo se mo la ke na ka lo ma tibu na ke tla ka bri. Na ke na ta sera ke tla ga ka ba tlo. Na ke tla mo sera ke sera le mo khotse a ka le mo ka mo.
0: Ke lebile haholo hle ba go tseba ka ho ba ileng ba nthomella di voice note ka mane ka WhatsApp ke le utlwile haholo fela letsa dintho tsa bohlokwa fela ya re ngo ba tima dijo o ko qaletsa tsin lena he mogotsi wa ka hore o ba fa o ska na tima bana ba bang dijo hle mogotsi wa ka jwale ke batla ho le hopotsa ntho ya bohlokwa hloka haholo fela ba ke a tseba hore marangrang bona mogotsi wa ka re rata ho bea empa hona le dintho tse sa hlokweng ho beya. Jala ha o ya o lo thusa batho ba bang, o ko o siye camera lapeng mogotsi wa ka. Ska thusa batho hobane o batla ho bona, ska thusa batho hobane o batla batho bana ba o shebileng mona marangrang ba ke ba re ba o halaletse ba re ona o etsa tjena, ona o etsa tjena, ona o etsa tjena. Etsa ho ba ona le lerato, etsa ho ba modimo a ka o etsetsa le wena hle mogotsi wa ka. Ha ke etsa tjena ke kwala nana la rona le monate la stage of mind mo ka panang le bana ho bua ka ditabatsega amang nana lena o ne o litliseditswe ka mohlohloki SABC education bo hlaisi makini le nkamane ya bua mona se ke debute bo tshehlana ya gahleng ditebontshala
9: o tswa ka matheke o fitla le ineng komo bo le sedi FM le gema le we
0: Mogotsi wa ka hle e re pele ke fitisa dithapo tsena ho kamo ke ke ke kopele mamani pulane maselwa hle yena ke mamani wa bana ke gagadi wa bana o etsa manano a rona a monate a na le bali letsohang rona hle bana re a hole a hole a hole a bonetse dintsengatangata a nne a re tsheise hle ka manano ana a hai a monate a hole a hole ibile o a ratwa le nnete bute bohle ke mo rata ha holo fela le bohle hle ba holang ke re happy happy happy le be le letsatsi le monate modimo a le ekeletse hle ka matsatsi a mang ka dilemo tse ding tse ngata ngata fela ho fihlela ho fihlela o bo lekana mogotsi wa ka letlong e re jale he ke fitise dithapo tsena ho kemo ka pina e monate ya push to start yona le tlisa ke Tyler ho fihlela ho kopana hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

0: Netswalle ya ka ke phupu ho bolelang ke kgwedi ya poloko ya tšhelete ka ho ke na le mo 80 wa grade ya 11 mona Bloemfontein ga batla motswalle ona wa ka a tlo go bolela gore na dilemong tsena tsa hae o nahana eng ka go boloka go bane selemo se tlang ke ditefelo tsa university ke di kempe ke di matric farewell le diaparo jwale ga batla utlwa gore na o tlameya gore a boloke tšhelete jwang ebile ke tlo mema le wena motswalle ka mane ka WhatsApp ka na to my voice note who's 079-758-5066 motswala wa ka o mpolella gore na wena o motho ya bolokang tšhelete na gona o e boloka jwang o qadileng neng mme mohlomong o na le mabaka a o e boloketseng tšhelete eno na motswala ka gobane re a tseba gore go na le batho ba ne ba bolokang tšhelete e be ga nako e se ile ba phetha ba e sebedisa gape jale ke batla utlwa gore na wena o motho ya bolokang tšhelete jwang o tla mfumana ka mane ka WhatsApp go 079-758-5066 079-758-5066 motswalle wa ka o sentse a le teng mohaleng mona ha re buele na go tlogona go tshwaretse difeng ka jeno lena mogotsi dumela
1: dumela ke mo
0: o phetse jwang
1: a ke phetse hantle ka tsepa le lona ka mo le phetse hantle
0: le gona re phetse hantle hle motswalle wa ka jwale mogotsi a ke go qoqela hanyane ka wena gore na o kena sekolo go ka e wetsa di subject difeng dithuto difeng
1: Nna ke kena sekolo Botshabelo Lenyogela Thuto Technical School. Ke di-subject tse ke di etsang ke etsa tse tlwaedileng Sesotho, Senyesemane. Go tswa mo tse ke ikgethetseng tsona ke etsa physical science, pure mathematics le automotive jalo ka grade ya ka.
0: Okay motswalle wa ka ke a utlwa jwale ga re ke netebeng tsa rona tsa kajeno ga o utlwa lentswe boloka ntho ya pele e tlang kelelong ya gao ke efe
1: go bua nnete kemo ntho e tlang pele kelelo ya ka kore ga o ke utlwa lentswe boloka ke nagana go etsa mosebetsi gona jwale gore nna wa kaosane ga shebela morago a seke a re go ja abele peace of mind ka puo admiring abele phomolo kelelong gore ka hla eng kapa eng at least ke nane tšhelete ya gore nka e sebedisa gore o lokisa taba eno
0: ke dumelelana le wena motswalle wa ka bohlokwa ba gore re boloke tšhelete bona ke bofe
1: bohlokwa ba go boloka tšhelete go bua nnete kemo kore o etsa gore o ka hla eng kapa eng bokamosong kapa gosane o boelo o malala a laotso o ka kgona gore ithusa wa se tlhoko o kadime kapa o stresse batswadi ba gago ko ithusa gore gore o ka tla eng kapa eng o tse o malala a laotso o ka e lokisa neng kapa neng
0: jwale selemong se tlang motswalle wa ka wena o ya matric e be ga o qetile ke varsity kapa college e be go latela mosebetsi ka o fela ga tsona dintho tsena di tlhoka tšhelete na wena o ntse o boloka tšhelete
1: o bua nnete ke kaile o boloka tšhelete life gale ga kalo mme ke lakatsa gore nkabe ke kaile pejang gobane ga ke sheba dintho tse tlo tlhokala selemo se tlang ke bona e le gore ke dintho tse tlo tlhoka tšhelete e ngata mme ga ke sa qale o boloka ke tlo beya batswadi wa ka mathateng a gore ba stress gore tshwanetse ba etse eng tshwanetse o kadimo o etseng go betere nna ke kale o boloka gore seke ka ba etsetsa mathata ka osana
0: ke a utlwa motswalle wa ka jwalo ka motšha o nagana gore ke eng ena e thibelang batšha ba bangwe gore ba boloke tšhelete gobane re a tseba re na le di-data ka mona ga batla go tswa ke diaparo jwale o ka re ke eng ena e thibelang gore ba boloke tšhelete
1: go bua nnete kemo ke nagana ntho e thibelang batšha ba ngata boloka tšhelete kore ga tšhelete e fitlha beelo o gona ntho tse ngata tse o batlong di etsa la e le gore ga di botlhokwa kalma ka lebaka la o batla di etsa gore maybe o batla go thabisa metswalle ya gago kapa le wena o batla go bonagala gore o madumane na le tšhelete o se di etsa o sebisa tšhelete kao fela o sa naane le go sane o bannana batswadi bao batla due ba le teng o sa naane e re ke boloke go sane ke kgone go ba le bokamoso bo bete bo feta be ke naneng bona tsatsing le nag
0: A o ke rata ha o sebedisa lentswe lena la madumane ke o mametse o tla. Jole metsole ha yona ya boloka jolo ka u bua ditaba tse monate ha kale.
1: Hai u bua ni ditaba tsa bona tsa di charity ke rata ba botsa ka tsona ho ba botsa tsona ha kale u bua nte ka nnete ke tsitse.
0: Bana beno teng bona wa ba bolella mohlomong ha o sa kenetsetsa metsole ya ho.
1: A bona ga khotatsa no re boloke lai se hore next day ka botsimo se tla ntla bokeetsa matric re tla re tlaidite ho ga boloka hore ka December o khono hore o be monate ho ske wa sokola next
0: eh o be monate ne
1: kanne
0: okay motselo ka dikopo re heke mabenkeleng mme nna le wena re tla tswela pele ha ke gutla
1: thank you
0: Motswalle wa ka hopola hlekitse o nthumela voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 o mpolella hore na wena o motho ya bolukang tshele

0: bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Super Celia Ackermans e qadile e ya pheta ke re Super Celia Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% di ntong ka ofela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se sa leteng ha Ackermans fela
2: nna ibe ntho ya sebetsa tje
3: le sedi FM ke mo le hey mo wa bo wa setso le puo ya sesotho.

0: di ha re tswele pele le yena junior motswalle wa
1: okay mo
0: eh motswalle wa ka ha re tswela pele nna le wena o ka re sebaka se bohlale ka ofitisisa se o motho a ka bolokang tshelete ho sona ke bankeng kapa ke o motswadi wa hae
1: nna ke nana ke banking bua nnete hobane banking ha boloka tshelete ya banking ha ho loka taba ena e bitswang fixed deposit o ka kgona o ipeela o boloka tshelete ya matsatsi a itseng mme ka matsatsi kapa dibeke tse itseng mme ha o kgone hore wa e hloka kapa o e hloke ha o kgone o e lata mme ntho e monate ka ho boloka tshelete ya banking koo ka mora nako eo ipeetseng yone ya o e boloka banka eo ekeletsa tswala mme tšhelete eo e kentseng ha e se kgutlele wena e kgutla e eketsegile hanyane
0: Ke a utlwa motswalle wa ka ne ke kopile gore bagotsi ba ka ba nthomele device note ka mane ka WhatsApp jole ke ne ke batla re mamele re le babedi mona e be re fetela potsong ya rona e latelang
2: Dumela nna ke re lebule ka moka matatiel nna ke kgone o bolo irašhata ke nalaa ke a isa ke lakatsengaganka kgona e boloka tšheka wena ba ba
0: mogotsi wa ka nna o ntse o mo mametse motswalle eo ya rona yo a reng yena ga kgone go boloka tšhelete
1: a ke mo mametse
0: jole ke batla go tseba gore go motho ya tshwanang le yena ya sa kgoneng go boloka tšhelete kapa a e sebedise pele go nako o ka reng go yena
1: nka gore yena go boloka tšhelete ga o bolele o tshwanetse o boloke tšhelete e ngate ka nako i-one ke yone ntho e setisang batšha ba bangata ga o tloa go bolokeng tšhelete ba nagana gore ga o boloka tšhelete tshwanetse o nke tšhelete yao ka o fela o e beye mme o seke wa ba le o e sebedisang a tse ke tsela e fosaetseng ya o nagana eno gobane o kgone go boloka tšhelete hantle la o se motho a tlwaetseng go boloka tšhelete wa itswetsa fela gore e re ke re motlhala o fua 100 rand bekeng kapa ka kgwedi wa etsa gore 100 rand at least e re ke beye 10 rand kapa ke beye 15 rand e ne e setseng e ke yone ke tla e sebedisa ga o tse o etsa jalo kgafetsa-kgafetsa o etsa mokgwa mme mokgwa ga o se o tlwaetse ga o sa tlhotse go ba thata go ka boloka tšhelete o ya teng
0: ke a utlwa motswalle wa ka jalo mantswe ao a keletso ke afe go metswalle ena ya rona ka taba ya go boloka tšhelete
1: nka rata go bona gore ba qalele go boloka tšhelete mme ba qalele gona ka jeno gobane ga ba qalela ka jeno go boloka tšhelete o tlo ba thusa ga o tlo ba thusa fela tabeng ya next year ke matriki o tlo ba thusa le ka moso ga ba se ba sebetsa ba se ba na le malapa ore ga o sokala ntho itseng e le goreng e tlo tlhoka tšhelete ngata ba tlo kgona gore ba tla ba se ba tlwaetse go boloka ke ntho e leng ke se le karolo go bona mme wa o tlo ba thusa le gore ba seke ba sokola go tsane ga ba tlhoka dintho tse itseng mme ba seke ba tlhoka go kadima mme ga ba kadima ba tlhoka go patala tšhelete e nang le ntswala e ngata
0: ke a leboga tlhe motswalle wa ka o be le letsatsi le monate ebile o tshware fela jalo a utlwa
1: a lebileng ke nna oskimo ga mmoo le bamamedi ba letse DFM
0: ga ba re o ba kopele moo
1: batho ba nka rate ba kopela ke metswalle yaka gaolo-olo tlelaseng ya kona lenyogela thuto e bitswang B23 go tloga moo ke rate go kopela le balelapa la ka kwana ka twatwa ka kwana la Mokwena
0: oho ke a leboatlhe o be le letsatsi le monate
1: o lebuile nna o sekimo
0: motswalle wa ka re qeta go bua le junior moahlodi ke ena yaneng a re bolela ka setlho sena sa rona sa go boloka tšhelete gopolane ke kopile o nthomele voice note ka mane ka WhatsApp go 079 758 5066 o mpolele gore na wena o motho ya bolokang tšhelete na ga re utlwe tebu gore na yena wa e boloka tšhelete na tebu
3: gojwaeeeeeaa
0: ke phetse gantle tlena ke o bona o motla ke o qetetse gala jalo mpolelele he ga re bua ka go boloka tšhelete tsena na wena motho ya bolokang tšhelete
3: bonneteng nna ke mo bo boloka tšhelete ke ntho ke e etsang gagolo fela
0: ee omphutsitse kapa o etsala jang ausi wa ka
3: goba ke nagana gore go na le mohlang tšhelete eo ke e sebedisang fela le fela ke tla e tlhokang gagolo fela ke ka goo tšhelete ke naanang gore re tlamehile re e boloke
0: jalo o qadile neneng ntshwarele ke o tatetse Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola. Ke a gola.

Motswale ba kana ko nketse pina e monnati ya go ya o kuphumelela yona ene itla ka sponge makeke ha mmoho le maiza ho di mahlohora ka borobong mere ba lo itabo SABC ke ntane rantwa.

0: Presidente Nelson Mandela. Hare ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Super Celia Ackermans e qadile ya pheta ke re Super Celia Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% din tonka ofela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se sa leteng ha Ackermans fela
3: nna ibe ntho ya sebetsa je

0: Yebo. Keeping him on a tahole, again, I'm lebozi caught at the Malimutunzi, but I tell you more. Yeah, elements also, Elishime, limits to a. It's the pillar and the camera horror in a Elishime, Lemoto, Olemonga, Tabelet, Sukira, Tony, Seria Farm, Kitsera, Tuanga, Kakotoloho, Val University of Technology, Sabuking, a Kimorlin things that sing Lena, like Geno, Mutemoto Homona, Tomona, Tomona, Tikaquano, Kiboni. Letsa boithabiso diteng ka mona ha ke bua le wena tjena gona le puo gona le programa e leng gore e ntsetsagala ka mane ka making ka mane e leng gore ka nnete ba tshwere ka thata gagolo ka mono he tswele ke ka mone ka mo e leng gore bašwa ba ka mono baithuti ba ka mono gore ba tla utlwa gantle tse e leng gore go bua ka tsone ka jeno ga e le mona go thagolwa kgwedi ena ya science kano naeng ena ya rona ya Aforika Borwa ka mona ka porofenseng ena ya Gauteng ke mo re leng teng tsatsing lena la ka jeno ke na le moithuti ka kwano ke na le teachera ka kwano ke be e leng gore re tlo tlotla le bona ba tswa go e nngwe ya dikolo ka mona ba nna wa pere hantle moithuti yona wa pere hantle golo wa pere hantle golo ka nnete o motle uniform ya motshwanela moriri o motle le ona o magethe o tlamme le phondo a banda we ke o tswa ka mona ka katlego Impumelelo secondary school ka mona ka zone 11 Sebokeng re tla tloka le bona o tsama le meme o tsama le meme wa hae jole he e re ke rekise ha ke gotla mona he re tlokena a puisanong ya rona ke a gotla
1: na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pama tsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

0: o ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bets ka Hollywood Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka 2 ranta ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Malelisedi FM le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le le teng ke molelo. Kaona motsotso

0: kotsi ya strata.
1: Ee ya monate, tsogo makabelo. Tsatsatsi lena ke hodise mboka mosombembane ka mane ka phomoleng henemane. Ke go yena go la bone tsengata ngata. Le molemo, tsheba ka mane ka botabili. Yena ke ga go la bone tsengata ngata. Ke a leboha hle beditsa tsile monate a kere. Ke
2: Hola hola hola hola hola Feli. Ah ntsere ka o mang se bo mamitse. 12-3, re ka o fe. Mino monate. Ke weekend demo tonsa tsitara ya nne. Ya botwana wa phomolo nyana ma. Ke diketso manjwa.
3: Ha botu ba le dumela ne se dumela dumela bua a tia strada, tia strada. Ha, na ke ho disa bo hloba hola ngone so ke ha ba hola ha ba hola ha ba hola ba tho. Ke be dina blue fan teng, be dina male fan blue fan. Thank you. Ya botu ba le.

0: Un bulistu, autiastrada. Lisa Prayaga. Lisa Manu Tintati. Que Rafael Robal Paganía. Itzara.
1: Halala veli, halala veli. Fenye la, mwa kata kelele. Aga zama sapa menwa di papa nan tate la mipi. Mabuti me loko, si leg view ena day.
2: Hala, dumela mpoli mpoli dumela. Kipe kani kaka muna kala ribia le so, tuntatu ko umameti, ke jamino ntate.
3: Adza, autiastrada. Nalwena kubula 89.4 wa lumuli filu kwa laga pami wa filu belt fandini. Cheza!
1: Tepi! Oh, vive! Yay! Yay! Chuo! Veli kumame, subwa nchavi sendi poluga muna gaho lumisa. Yo, hangupo za isuru suti. Haka ngati na muhukari. Fadu meleka lusutu kama.
4: Nuhulu ugwe ubidi. Gibid, au just the rata halle machele. Hagao fela. Hamasala yulubi jolaka, hotso.

0: Mamedi re ka o fela mix re ka o fela re ka o fela re ka o fela re ka o fela re ka o fela. Ya o tla hama na timo na ho le seria family shumela metsume ne fela metsotso. A pele o tla hora ya bora rocky season rock. Us. Re fela mamedi re o kenye ka haro ho jebel. O le kae ka pokae? O ka bona kamo o ka ba ka mona ka Northern Cape ne re hula ro tlisa ka bona ka Durban. O ka ba ka mona ka bo a Gauteng ne re nga ro isa ka bona ka Durban ka ba Freestyle ta. O ka ba Lesotho. O ka ba Botswana. O ka ba ka mona ka Mpumalanga. O ka ba ka mona ka bo Eastern Cape. O ka ba ka mona ka bo Western Cape. Mana mamedi o mana no thwa ka mona ka Durban ke sizwe mbatha fela ha di kopanya tjena o ipitsa ka gore ke sizwe roko ka molatela mana ho Facebook, Instagram le TikTok o di otlile mana ba utlwa hore ke mokabela wa pele wa kgwedi ya poop batho ba ntse ba na le tjhelete ba mafela kgwedi mvolona ke swansha o lo fayo.
1: Mamma, it's a hashtag. Rekaofela Mix. Holy City FM.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Ho fela le joalo mabedi motle bana batletse ba a ibana ya Africa Borwa. OR Tambo International Airport le tembo no ntate Kaiten McKenzie ke na tshwere ni papadi. E la ga bua puo tsa ileng a di beya mono he mabedi motle ra utla le mo prele captain ya bafana bafana Ronan Williams le na ba ditaba. E re mo utlile o itseng ntate McKenzie. Re mo utlile mamelo ba ile ditaba ka mogwa di beyang ka teng. Aba bua le taba hore e bang Hugo Bruce ya tsamaya yena o sa shebile pitso mosimane. Tsholo jwalo aba khalemela le di bapaditsa mehleng tse ileng tsa bapalla bafana bafana e tlile sa thaba ra ha ke ntse ke le mametse a ke bulela sealomo ya sefe ka pasefe ke a utlwa mono le hata bana ba tsema bapala ona jwalo le ba hata ditorong ke yona ntho e ke sa e rateng eno are ke hloka tsietso lona le se ke la bashapa e aba bua ntho engwe are ho bohle ba ileng ba bapalla bafana bafana ho bohle ba ileng ba bapalla bafana bafana ha hona ba iseng ba ile ba fihlella katlao ena ya ba hona jwale ba e fihlelletseng. Re ka o fela ne ntse le ya papadi tsa mohopa lefatshe le sa kgone ho feta dihlopheng tsane tsa megupi. Ne le sa kgone ho feta ho hang. Bana ba entse history yona ba entse wa tseba. Yona ba entse ka nnete history. Le Canada ka nnete e ba hlotse fela tjena metsotsong ya ho qetela banna. E hle re ba kene ka tsebeng re fihlile. Re fihlile ka nnete. Ntho e batlang fela kore ha re tsietseng dibapadi tsa gale seke ra etsee ka re re tseba go feta batho botlhe ola e beya jwalo ne tlhe e beya jwalo ntate Kaiten McKenzie o e beile jwalo he momamedi mamedi re tla sheba tlhe ditlhopha rona di ntse di ikatela jwang ke a gona ke tla bua ka tlhopha tse kae ka jeno PS le mo bona ga di se ke a gona tse robedi ka go fela tsholo tla ke re tsupe fela re tsupile mona re tsupile mona re shebe mane rona di bapadin tse di ya jwang hona le se seng se ne se le ka mona hona jwale se se tlile se ka nkane na ei o bile o be ya holo ka nnete o bile ho be jwale tla o fa ditaba hona o le sedi bakwetlisi ba tloa ka mona ba tloe ba ye ka nkane ke di bapadi ke bakwetlisi hwa tshwana e mongwe ya kwana e mongwe ya kwana re bone ba bang ba se ba fumane le sethiba thibane se seng se ile sa tloa ka mona sa tla ka mona mang a re motliseng kwano hwa thea e butleng pele ka re eng kae hwa chati mo le ke tla o fa tsona. Kamra papa tswa ke bapala pina hang fela kamra pina fela ke tlao fatsona e ke a uneletsa ke mo sebetsi wa rona bona le thabiso re re uneletse ditabatseno hle ke tlong ga e tlhole ke mogwalo te buka le yana ka jeno tsena ba shana ba jang swa mane ke ke bona hantsa re kopana di kopano mona bala bhlano ba ja swa na ba shana ba otla si singezi bana ba otla singezi ma ba le botsula ba sibe ndate ba tsa ba itoma male mene re tswa ke ka sotho re tla etsa wa manna puene thata ena go ina nna ke jaaka mo yona e yena ke a ka e di percent tse ma shuma robo nga metsi e robedi ke etse ba holo puena o feta tsohle tse teng le fatshe mona me ke jaaka yona ke yona eng ka pesang ke yona eng ke tse tsa ntsohle puo yona ena e ke a marene ena se sotho ena e ha se le leme ka motho antsa ga ba bua maleme a fapa a nthela ke puo a se le leme ena ke puo ke puo a se le element ena puo vela ke ona heo ke rata ngo feta dipuo tsohle ke tsiba ho feta tsohle puo ke tswa sekolong ke ile ka ya ka dula ka classeng ke ithuta puo ena ka reka dibuka tsa puo yona ena a se sothwe me le dikolong mona hore na ne ke le primary ke le high school ne ke emela dikolo ka yona puo ena yona ena a se sothwe jwale ke rata holo puo ena hemo mamedi ke utlwile le legodimong kwana o se o fetotse dintho o se o bua sesotho fela o gabariele ba se ba rongwa ka sesotho go ya ka mokgwa o puo ena e le monate ka teng ee legodimong kwana o tshwara dikopono ka sesotho e puo e monate e ra ko etsa monna eyes of the man ke puo e monate ena sesotho butlehe ke potepotele ka mabenkeleng ka mona ka mashelesheleng ka mona nke kutlwa rona taba di batla di eme jwang ra lo tsena ma bere motle king ke le kala king lo se khohlo ke le be ka dipuding ke ya khutla hona jwale
2: when it okay star reka se sa isa se fika pa se se sen kam siabo o sa ipe ka re dia hao ya okay count on o be menye tengwe ho khapela engwe ya di holiday tsa le show me tsa boleng ba 100,000 rand elengwe o be o buluke ho 100 mil ya Colgate herbal regular kapa gel toothpaste ka 23.99 2 kg ya sunlight auto washing powder kapa 1.5 liter ya liquid ka 54.99 le 900 gram ya pokoma wheat bix ka 49.99 Disole di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumane OK Express le OK Urban. OK, beng ba le beng le ba o ka batsapang.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Countdown e qadile ka sonta sala mashume ama bedi metsi le tsimpupu Kaizer Chiefs
5: are bona obrigado aba e bela motshega ya playoff
4: e hora hora na le bo mpudi ba Zimbabwe Scotland FC absolutely brilliant Scotland mani royal bafugen sports palace tlhodisano ya 2026 Toyota Cup se ke wa fetwa ke motsotswana o mong lo mong wa ketsa halo ena ha di natla tse pedi tsa papadi ya bolo Africa e fatela na makwati Kaizer Chiefs e botsana dipotso le Scotland FC
5: aba tsheja kereke bona
4: ka botlwa SABC 1 SABC Plus di tsebela sonta radio tsa SABC ka sonta sala mashume a mabedi a metsotsela tsimpupu metsotsong e mashume a mararo ka mararo a bobedi thapama fumana di tikete tsa ha computer ticket hona jwale ka di ranta tse legolo fela SABC Sport ke moatsi wa semmuso wa 2026 at Toyota Cup
6: for the love of the game.
1: Ke o taba mabele re tla buisana le Moses Moloi ya gola ka mokgwa fela ngwana mme wa motsebisa hore e tla radio o tlamane metsotsonge le shume le metse mhlano pele re fitla gore nya bone re tla ke re mokgwa ya tla ke re mokgwa ka mono o go molate ka mono Bramos go late Bramos mo motsebisa fela ho re tla bua le yena kana kweno ka mora mona he ke kana ditabeng tsa dipapa di ka kakaretso hle

Stara 058. Uwe gata ba tsaqwa qoka bana. Mana ke Sean X, eh? Eh hlele bitso lena ba le bitsa yo le hangata ba re ke Sean. Eh ha ba lengotsi mara ba re ke Sean X. Fela ke ndubela ra ke Sean X, eh? Ne hlele ke tsege batla ngwana no a isuka mana. Ke le bile ngwana mme ke le bile a holoka nete ha ile mona he so ile wa hlokomelisa mohlomphei ka mono Amos Bramos ke tshega motho na re tla bua le ene mabedi a re shebe dipapadi hle etsa itlhommeng pele rona dinthodi tsa majwang ke kala ka entshole re ke bone na ke kala kang ke kala pele mona ka tlhopha sa Polokwane City e kata ho bala mokotlisi e motjha ke ntate Bayano Moloto me o tla thusana ba bangata ba motseba ka hore ke Willie Machete. Ba mbitsa ka hore ke Willie Machete ke yena mokwetlisi e motjha wa sehlopha sa Polokwane City. Ba sa tswa mongodisa hona jwale he mabedi motla o tshwere nyeo CAF A coaching license. Nnete a sala o ile a sebetsa haholo hlopheng sa Polokwane City mane ho tsena tsa Disc Challenge. O sebeditse haholo hape le mohlomphei kwane le kopo na le hlopheng sa Matax o ile a nna ba teng mono he mohlomphei Bayano Moloto. Ke yena mokwetlisi e motjha wa hlopha sa Polokwane City. Wa hopola ntate Phuthi o sa le hlopheng sa Sebuelele FC since Sebuelele tsholo Marumo Gallants e batla o bolaya ba Sebuelele monna ke lehlonono seema ka moo. Ebile e ntse tshosa taba ena momamedi ya Marumo Gallants ya hore ho bonahala eka Marumo Gallants e tla bapalla dipapadi tsa bona Pretoria. Bonahala ke ntho e ntseng ke e batla e ntseng ke e fumafumana mona e ka re tla ka Pretoria ke ya mona. Jwale ke lekile gore ke batle monga sehlopha mona fela ke a tseba sellondona o tla mpha ditaba go na le taba ene gore e ka re ba tla isa dipapadi tsa bona Pretoria e ka re ba ile ba fumafumana ditshietso kaekae e fela re tla o fa yona taba eno o seka ba tshwenyega momedi wa tshebeletso ya lesedi. Ha re ya sehlopheng sa Amazulu e kata ngodisa sebapadi se bitswanga Keenan Phillips e ne le sebapadi sa Golden Arrows nakong e fetileng jalo ba mongodisitse ba re monna Tlokwane le Forose engwe ba e ngodisitse theong ka mona ka naeng ya Kenya e ba rokotsi ya holo motelele tjena he Amazulu ke tseo he ditaba mabedi ba ngodisitse Keenan Phillips. Re ya sehlopheng sa Sebuelele FC re bona Orlando Pirates e fumana dibapadi tse ka bang tse tharo hlopheng sa Sebuelele FC mamedi mme a ke bua le wena tjena he Sebuelele FC ba ngodisitse sebapadi se neng se bapalla hlopha sa Orlando Pirates ba bapala mpeng ya lebala e leng Selaelo Rasebotja. Ba latile Selaelo Rasebotja o na le sehlopheng sa Orlando Pirates o sa le ka mona Marumo Gallants ke kgutlela ho yona hape hanyane he momamedi motle wa ena tshebeletso e kgolo ya lesedi. Marumo Gallants momamedi ha re bua le wena tjena ba latile Musa Bilankulu ba re tlotlo sebetsa mona le Phuthi e le ngwana a Phuthi sehlopheng sa Marumo Gallants ba re tlo ngwana mme o tlo thusa hle tlo thusa ramotseba Musa Bilankulu he momamedi o na le sehlopheng sa Golden Arrows ba tshwere ka thata re a tloa hlopheng sa Marumo Gallants re a sehlopheng sa Richards Bay mo mamedi ha ke bua le ena tjena wa hopola hore ba ne ba sebetsa ka ntho e ba e bitsang ka gore ke coaching mo teng ho sena mokwetlisi ya ka sehlohong o thelale le babedi jolo le a lekana ka matla le sebetsa le babedi ka matla. Jwale ha re bua le wena tjena he ntate Ronnie Gabriel e se le yena mokwetlisi ya ka sehlohong Babizo Thwane o tloile sehlopheng sa Richards Bay mo mamedi ha ke bua le wena tjena o sa ile sehlopheng sa Sekhukhune United. Babizo Thwane ya neng a kwetlisa le Ronnie Gabriel o sa le sehlopheng sa Sekhukhune United. Jale Sekhukhune United yena he e kwetliswa yaka mokwetlisi ya ka sehlo mono ke Cedric Gaza ya neng a le sehlopheng sa Kaizer Chiefs. Jale o se a tla sebetsa le Babizo Thwane jale Cedric Gaza yenwa eo e le mokwetlisi wa Sekhukhune United. Monna yena momamedi o tshwere mangolo o ile a sebetsa haholo sehlopheng sa naha ya Burundi se seholo ka nnete le mona ho FC Barcelona Academy e ka Canada o ile a nna a ba teng mona a sebetsa o sebeditsa haholo hape le sehlopheng sa Young Africans SC
se sa batho bana ba ka sehlong ba shebileng bana ba kwetlisang le Tanzania mane o sebeditse o rile motse mashome mane a mantse seletseng Cedric Gaze eo e leng mokwetlisi ya ka sehlong sehlopheng sa Sekhukhune United. O na le mangolo a bitsang ka gore ke bachelor degree in sports science. Badile Cedric Gaze o sebeditse mabele o sebeditse o tshwere lengolo la CAF A license. Le Germany mane o ile a na tebuteku ka teng he mo mamedi motle e tle o tshwere mangolo. Monna yena o ile a sebetsa ka thata mo mamedi gore a tla thuse sehlopha sa Young Africans SC go fitlha dipapading tsa magaolagang tsa CAF Confederation Cup ka 2023. Ya ke ka mokgwa ditaba di leng ka teng he mamedi. Taba tsena re di fumane gantle ka otlolwa tlhopheng sa Sekhukhune, mme ebile ne ntse ke buisana mona le Tebogo Mapinga re ke re batle taba tse dingwe fela ga ke a gola gona motshwara gona jale re tla motshwara neneng o ona tlhopheng seo sa Sekhukhune United. Ha re tloa tlhopheng sa Sekhukhune United re ya setlhopheng sa Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns ga ke bua le wena tjena mo mamedi ba ngodisitse Siyandan Dlovu yane eo go neng go sebagala go setlhopheng sa Orlando Pirates ana se kampa ba le dintwa mona. Se ntwa hakalo ha ba lo ngangisano ha tsala jwang ha etsala jwang ema e ke o ngodisitse a butle ya kwana e una le sebapadi se seng se ne se bitswa Shaka Zulu o ile a ba le ntwa pakeng tsa Orlando Pirates le Kaizer Chiefs nakong e fetileng mamedi, mme a se tlhopheng tseo fela ba raya bapadi sela ke sa rona kae ke o tla ua magotleng a dinyewe o leke o bona gore na ntho di tla tlhe ditsama jwang ka nnete Siyandan Dlovu o sa le tlhopheng sa Mamelodi Sundowns ha ke bua le wena tjena, mme bapadi seo ne se shebue haholo ke tlhopha sa Orlando Pirates. Ke ka mokgwa o taba di leng ka teng. Ha re tloa re kena tlhopheng sa Orlando Pirates mo mamedi, go na le taba mona mamedi e ropuileng ya re tlhopha sa Orlando Pirates se lelekisa go ngodisa Peter Shalulile. Peter Shalulile o na le tlhopheng sa Sundowns o se tlwaetse ka morao lemo tse tsheletseng gona bekeng ena a se tlwaelela ka nnete ya ba e se ba se bapadi se ka ngodiswang ke mang kapa mang kapa a ka ya hlopheng se seng le se seng seo yena a se batlang Peter Shalulile. Jwale ke utlwile ha bona kwana go na le tlhopha se mmatlang, ke utlwile Pirates ya mmatla le yona e hle motonetse mahlo ya mmatla, Kaizer Chiefs le yona ya mmatla. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mamedi, mme Orlando Pirates ya dibapadi tsa bona tse kotsi bo re lebile Mofokeng. Monna yena ga re bua le wena tjena mamedi re lebile Mofokeng o tla bapala tlhopha se seng ka Belgium ka mona se bitswang ka gore ke Royal Union Saints Guloes. Jwale ka nna ya ka mono e seng a ka nna e tleo ya mono re lebile Mofokeng re bone le Apolisi le yena o na le tlhopha tse mmatlanga, Talent Mbatha le yena o na le tlhopha tse mmatlanga, re bone gape le ngwana Sesi go na le tlhopha tse mmatlang ngwana Sesi banna ngwana Sesi ona tebolo mona mo mamedi, mme a ntse ge le ona tlhopheng sa Kaizer Chiefs ya mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi tseba gore ka morao re sethibathibane sa mehleng sa sehlopha sa Sekhukhune United Ronaldo Lina a tloe sehlopheng seno o na le monyetla gore Sekhukhune ka nna mongodisa selemo kaofela he mo mamedi, mpa he ha ba kgona go etsa yolo nako ya batlola jwale monnena ba mbitsa ka gore se le free agent ba mang kapa mang a ka mongodisa jwalo fela ka Peter Shalulile tse ipetsang gona jwale kore Kaizer Chiefs e motekenne. Ke batla fela a netefatse taba ena o tlo ba thata o ka bue le nna le ena ntho ka mona bana vina fela Chiefs ka nnete e ngodisitse monna ena mamedi mehlodi ya ka e tshepelang ya dipapadi e re monna ena e se le sethibathibane sa Kaizer Chiefs. Jale Chiefs e se tlo ba le Brandon Peterson e na le Fiacrin Thwari e na le Bruce Vuma jwale thibathibane tla ba nne kaofela jwale ga re tsebe Bruce Vuma o sa tswang go tekena contract ona jwale tlhopha sa Chiefs gore a na dule tlhopheng seo sa Kaizer Chiefs, mme mokwetlisie motšha wa Kaizer Chiefs ke ntate Fernando da Cruz. Ba re batla Cruz a lemong sena makosi re tla ukwa gore na taba di tla tlhe di tsamaye jwang, mme sebapadi se neng se bapalela Kaizer Chiefs Tasrik Morris o tlile ka nnete contract ha o e fedisitse le setlhopha sa Kaizer Chiefs ya re bua tjena. Forose engwe gape ya Kaizer Chiefs le nga Khanyiso Mayo yena ka nnete o tla dula re la ka utlwa bekeng tse pedi tse fetileng gore o tla tloa setlhopheng sa Chiefs, empa di ntse di mo supa mono ba raya dula monna dula o tswele pele re bona gore na taba di tlatlhe di tsamaye jwang. Jwalo fela ka Kabelo Dlamini tlhopheng sa Pirates o na tsamaya le ena na tsamaya ngwaneno wa batho, empa he wa dula tlhopheng seo sa Orlando Pirates o ya ka mokgwa o ditaba di leng ka teng.
taba tse se monate fela mabedisi di ka dikeng sa papadi ya bolo ya maoto gore mokwetlisi wa mehleng wa sehlopha sa Qwaqwa Stars, mokwetlisi wa mehleng wa sehlopha sa Orlando Pirates Roy Barreto ha sa phila mo mabedi ha re bua le wena tjena o hlokaetse monnene hona bekeng ena metse ipitsang gore o bolukuwe hona bekeng ena Roy Barreto na thewa ka mona ka bonthong ka mona nana Ronaldo o tswa kae bana ke bona ditaba tsene di mosupa ka mona ka Portugal ka mona Roy Barreto mmamedi ha eba o hopola hantle nakong eo sehlopha sa Qwaqwa Stars se neng se rekiswa le sa Rea Stars ho ile wa hlaha taba mona gore Rea Stars tlhopha tse pedi nakong eo leke ne batla gore tle e sala ka ditlhopha tse mmalwanyana fela di seke tsa bangata haholo ya ba ho etsiwa kopo re banna ba batlang kapa bomme ba batlang ho ithaopa re tlhopha tsa bona di tle di rekwe ba hlaelele ka pele ke nako eo Rea Stars le Qwaqwa Stars di ileng tsa hlaela bo Bra Mike ba ra ne re ke re rekiseng mahlomphege re lo itlhopha botjha jwale Pirates ke a nka Roy Barreto e motlisa hlopheng sa Orlando Pirates ibile e ngodisa le dibapadi tse mmalwa tse neng di bapalelwa Qwaqwa Stars re ka bua ka bo Kima Mshane le bana Hleza Mofedi Pirates ke a mo nka hlopheng seo sa Qwaqwa Stars ha se qeta ho rekiswa ba boela banka le sebapadi sena Jimmy Khawuleza ba re Khawuleza ngwanaka ba re Khawuleza Jimmy Khawuleza ba mo nka he Pirates mme hona le mo seo sa 2002 le 2003 Roy Barreto o ile a hapa leke le sehlopha sa Orlando Pirates a tloa ka Qwaqwa Stars ka kwana mme ha eba o hopola hantle Pirates ene ba polwa ke bo Leslie Slow Poison Manyathela e ba polwa ke bo OJ Mabisela e ba polwa ke bo Lucky Lekgwathi ba le teng mono bo Beka Phakathi ho le monate haholo ho le monate nakong eno ha Pirates e tlang ka leke he ka 2002 le 2003 mokwetlisi mono le mofu Roy Barreto ke ga mo ditaba le leng ka teng e mabene ke re fela go tsipela taba tseno ke go tsibisa rona go ile hwa etsa la jwang stika dikweng sa dipapadi tsena tsa World Cup mabene ke tla ne go ne le setsona hantse ditswela pele ke go ne le ditse ka nnete empa hona le tsetla ne di fitla ntse ke le ka studio ga bona ba ne mo sothu a nna bu ya re taba tsena di ene di kene ka mohala motseng go ya ka mogo ditaba di leng ka teng tla nongwele ka kwa ka mono ngwana ka Thabiso ngole o yena molaetsa wa nyeo molaetsa khutswa nyeo ke tla enga ka nyeo ka tla enga ka nqe.

0: a pina ke rhythm of love maiza ho le sedi ya femira lo tsena he ke late bramos ke late moses ke bramoso e tsi bo moses ntate ke batho ba bibileng kwa ye bramos
1: a ndi tsho dire
0: le ga mhlompe e
1: tsi mo ndo tsena ka
0: re sala mo ha ungfela hle
1: ntate a ditse no ke kopa go manedition
0: e
1: aba u tsa re le mo hemo na ke kopa ba se ba founa ba tsore ba ka re tshenya
0: o bana lo letsetsa o ntse o le moyeng
1: eh o ntse o le moyeng ja le ba letse ja le dipo tsore tsa araba jwang jwa le go ba bolelela re se ra go ba tla le tsaka morao
0: ba se ba ma metsi nda o se o le celebrity nda te re tla etsa jwang o celeb
1: Eh,
0: ke ho fa. Ke a go mo ile re tlo utlwe ha ke go celebrity ya ke bapale. Ke mang mo kwetlisi wa ha wa pele? Eh, ha ke batlo ga match ma re tla e bitsa match ga ba man ntsetso pele ka re itse ka mona ya neng a o kwetlisa pele o fihla mo ho professional.
1: Ka petana.
0: E ka petana re itse ka.
1: Jo nna we.
0: Ha o le metsi ke tla o hopotsa.
1: Mamela bra Kane. Chain mufukeng le zero mtsong
0: lela o tla ho nna jwala bona a bua ka zero mtsong jwala o tla no ntso ba hopola
1: bra zero ne ke phera le yena e ne le maditjere batho bao
0: eke
1: bra zero ne ke phera le yena 9 man wulit bra chain a ba pala medlele
0: heba
1: ke bona batho ba mo he ba ne ba nkhutsa go itse na ke ka tshisa re itse mane tso pele
0: jwale he ka jeno tsena ka jeno mo hlaisi wa ka lena neng la dipapadi ke thabiso motlou jwale zero motlou e ne le ntate wa hae wa nkutlwa ke reng bramos
1: mamela a botso
0: eh
1: thabiso motlou ke mo tseba hantle ke morazivo
0: ya
1: re mo hodi ke mtsimani yo
0: bona o sale ka mona o sa wetse ka go nna ka mona o ntse o re nna
1: mamela jale nna ke ne ke mo a ntse ba bua mona ba re taelo se ke yao keng gore ke taelo ga se thabiso thabiso ne ntsa ke jale taelo a be tla mfounela ka nako nngwe ke re wena e monna ntatao ne ke bapala le ene ga ke fisa go taelo ke thole gore nnaman eno a sie ne buang ka ena ke re monna ke wena enoman kanti nna ne ke bua ka thabiso motsong
0: bona ke mo hlaisiwa lenane o la dipapa di bekeng ena ka jeno le ho sane mafelong ana beke
1: ha o bana ke nana re Brazil o tla robala ka khotso phela tadiso o tla ho ntateng nga se babolo batho ba bone ba se babolo bano ba tswa college ya tshia rena me
0: oh
1: batho bao
0: hewa
1: ba ne ba le mona tanti o go ne le matitse go na le bana ba sekolo
0: eh
1: empa ba ne ba re phea uno no yele lore batho ba na ke makitshe ne le makitshe ka ntle le ka hara bolo
0: o tswa matsonga matle
1: ntate bonta ke bana ibile o bona matsatsi ngana di player a dina le ho lwana a referee tsa dintho tse ding batho ba o hane ba re korile ke mere korile ka tsasa ba re di isa e re hopi ba ne ba ha ya chepi tsela e tsela e tsela re tsa go ra man di tsela e tsela e tsela re buman
0: ke
1: ba le bona mo tsela ba ka le di bona no ha re bua

0: ba re bapage
1: ba re ntse re tlokoga
0: mamela e bile nyere tsa jwa le ntate
1: e bana ho
0: ho o tsena ba tlo ba nna ba bolo go coacha ba ile ba ba bapage
1: ngwaneso
0: a bukitsulo
1: e ho ho ho tle go motho a bua ka bolo a kile ba bapale zingantsa e fusa
0: ba bona thabiso thabiso ke nana re o ntile le shala halweni ke
1: le shala le tsala molo
0: a ya tsala molo ra mo
1: o na tsi ba bolo thabiso mtlong o ntse re ntwa
0: ke re thabiso ke ga ja mo shabela
1: oh okay eh
0: mo o a tsebang go analyze football ka teng ina hana hore o ntile hantle ho ntatae
1: I know movie. You movie Thabiso.
0: I movie.
1: Bona, mawa mona ke mokopa hela ngwana mege tloetsa e gepeta lenyei ke in Australia. E ya go ntahleta hlelentse pedize thago mona. Ntate itsa san jwetsa gore bana ba bapala jwang ba hlasela jwang bana ba bapala bolo jwang ga mshana no salomo bi go go ke magakela chalete ka pantse ke gna Bramos.
0: Nna ke maketse ke ba mushima no bana ebe Jwale banna rona ba e bapalang go tsela ke re kana gongwe rona ba e bapalang ha re analyze hantle ke feba ke le mo sofa ke ta rona mosi rona ne re bapala ne ke sa tsebo go analyze
1: e go go fela a hlalo fumana mangolo ka pantse ke gena
0: a mamela gadi o no ke mo thabetse
1: o mobe
0: mamela ke mo thaletsa go bana matsadingana ha o ile wa kena ka classing ka mane o sontse o na le tsebo tsana le thabiso a go bo be fela ntate wa bona he ke le ke tropeng
1: o santsa letse
0: eh ke mo tropile ntate
1: riwile eh no ro agatel
0: ne ke re Thabiso ya ka go kwetsi a o tlo ba monate ntate ebile nna ke ka ba assistant ya hae
1: e tsetile mutle ke ngwetse fatse ntonzo ke tla e hula ka mane ke ba pale ntsong utla ke ngwana ngwaneso
0: o mamedza ditso
1: re buile ka bafana bafana ra bua ka dihlopha tsa Africa papadi tsa mohopelo fatshe bafana bafana e tswile ntate maikutlo a gago
0: abditsolo o ya ka nna bafana bafana ba re thabisitse haholo ga ba ile ba fitlhela go last 32 ga o ka gopola ga re soka re fitlha from 1998 re soka re fitlha go the last 32 na personally ke go tsofetse ha bafana bafana ba fitlile go la 32 fela ka mabaka a geking a qojwa wa tsena gore mabaka a mangata jwang a wetse gore batho ba tlile game la pele a gerere ye ra defender ga ke la pele a re tsajwa ke Mexico
1: ei
0: re dire a theka ga re bapala le kinye go tsilona le di a
1: tsha re bapetse le South Korea
0: and South Korea in really the most feared team ya ka nna ke yone ne ke nana re tsho sharp re dire sharp empa jole ha re tsitsa go Canada re be re dula hape morao ke phoso nyana fele ke leng ka bona e tsala ya rona eno ke re dile gape morao mane re sa kgone gore re kenye dibolo tsena pele fela ka ya le gongwana odimo ga re ile ra shapa Korea
1: e a kere wa gopola groupung ya rona ke Mexico South Korea ne ke eng e nngwe ke Czech Republic
0: Czech Republic bane bana ba le dilo pele le batho bana ba Czech Republic ba ntate
1: ntate
0: mara he nna ka ho ya ka nna bashimane ba rona ebile ka hobane bane ba le banyenyane haholo bo Mbokazi le bo Mofokeng ke kgotsofetse haholo ntate
1: ya
0: ke kgotsofetse ka bohloko hampe
1: le a re kgutlile tjena o kgotsofetse
0: nna ke kgotsofetse ka nako nngwe ga re tlameha re beye pressure e ngata gaholo go dipapadi tsa rona di sa qala re se ka ra beya di ambition tsa rona pele ba tshimane bana ba ba pala le ditshimitse nang le experience na ha ho bo be ha ho bo be ho ditshimitse eno tsa ba tshimane bana ba ba pala mo Europe le bo South America
1: ngwana mme ha hona di bapadi tsa Afrika borwa tse fihleletseng sena seo bana ba tswang Canada ona jwale ba gatang fihlela ha isale
0: wa tsama kere ho batho ba bangata kere ho bona ya tsama keng se bo sikitseng it is step ahead hape kamora king bashimane bana ba rona ka Afcon ka 1996 ya batlang ka Afcon
1: okay
0: history ya bona ya dimbana ba yente history ho ya pi ka World Cup ya bona ye bona ba tlo ba teng di bukeng tsa South Africa re bana ba ile ba fitela the next group ya World Cup bana ba ile ba nka Afrika bana ba tsena pele ho World Cup 2026
1: 1996-2026 history ya ka. Ya. Ho setse se kae bana tse pedi tsa Afrika ke egepeta le mana le Morocco o di bona jwa?
0: Ke egepeta le Morocco. And that is a kiso.
1: Ngwane iso.
0: I must be fair.
1: Ya.
0: Ha ke go tsatsa ke papa di ya egepeta di simba mabara. Wa tseba ne se le thibang gobane gantle ntle egepeta go ya ka nna e ile ya kapa ile ya nyatsa Australia a ke tsee batho ba ka reng bo Mo Salah o na se monate gaholo ma
1: ee thatanyana o ntse wa pala ka nokonyana jena fela ke a utlwa ntho e bua
0: that's why a na bapala jwalo mara ga ke a kgotsofala mara ke tabile ha ba saka ba tswa ba ile ba wina
1: ngwaneso
0: Morocco yona semifinaleng yona yaya
1: ke utlwa hantle
0: go ya ka mpo ke boneng ba bapala ka teng semifinaleng ba yaya and-e gopola gore di-African countries ha ona team e kileng ya fisa di-semifinaleng World Cup if I'm not mistaken
1: ke omametse ngwaneso e ke
0: mara he
1: ona ke nya ne e hlole ya re ne re tla mea di semi final emba nana ke man e ba pala bo Luis Suarez ba pala le Suarez e bile ntse penele tsena ana ke tlo pass finger pa ke ona na se Cameroon man ke man ke tla e hopola ke tla
0: ka ke nna ke tla e hopola
1: ke tla e hopola
0: mara he ka mogho Morocco e ba palang ka teng ke na hana hore re tla ya di semi final eng go bana jwale la South Africa e tswele bathong ga re mpeng re maAfrika ana le ga ba re tlhokofatsa tena ga re bapala le bona lapeng mona mara ga ba bapala le badireng ba dinaga tse dingwe ga tlamehile re ba fenyileng tate tsholo re ba tshetlhe
1: o e qetile
0: and-e mabaka a mangata a ore gobaneng di-teami tsa rona di sa kang tsa kgona go tswela pele wa tseba go na le nthena ya gore go tshoga difutlhe gore he banna ke nna a fisileng boemong bokeng ga di fitlhile boemong bokeng ga di fitlha ga e kwana hei ke tlabe ke thaketse ga botlhoko gampe jaanong o lebetse gore kwa ground-ong ntse o bapala ntho tseo ka fela tlamehile o di lebale o shebane le game yago ga o re phapa ba o korile ka mantse mang mental treasure o nagana ka dintho tse ngata go tlo losa ntho e leng
1: ke na le potso e lengwe pele ko o tlwelela o tsamaya o ne o se o qetile kapa wa qetelela
0: le leng lebaka ke lena la ntho wa tseba batho ba rona ba na le nthena ya VAR batho ba rona o la ka bona dipapadi dintse wa bona ntse di sheba godimo ke ipoka ntse di shebang di sheba nako o re setse nako e kae jaanong di-African teams di a penika di sheba nako godimo gore banna go setse 10 minutes se sene ba petse gaka jale bane ba bangwe bale ga bana taba le nako bona ba chedise fela gore pele kala ya o qetela illa rona re ya pele jale bana ba rona ba penika ntate tsholo
1: Ah, ngwana mme ke a utlwa. Hugo Bruce o itse ha papadi tsa mopa lefatshe di fela o ya lapeng. O re a tsamaye kapa dule. O ya ka wena.
0: Ndate tso.
1: Ndate.
0: Hugo Bruce se be ditse batho.
1: Ei, ke nne.
0: Nao ya ka nna ha re motlogeleng. A tsamaye because ha re jetsa ona jwale.
1: Ei.
0: O re tsetse pele. Re bapala World Cup. Ha ntse re bapala Africa. Hore yena ka mora World Cup. Uno o ya o king o nka media pa
1: o be a be ja fast eh
0: mara he le go jetse one of the most bravest coach e ineng e sa batla go bolella hore yetse o na batla go itsa ntho a e ba a itse bang as a coach ja tse ba go di ba di tsa a di ba o batla di yetse ke mo hlompile ho empa he bona ya le nna ke rata me ba khotso a bulele sebaka dicoach tsa rona tsa lapeng ka nnete sa botisolo
1: fela ha ka re ha ke sa tsamaya teng
0: amela nka mo amela ka matso a ka dia tsa pedi das
1: ke utlwile
0: a tlo nka mo kopetse a tlo tsamaya mo kopetseng teng
1: ngwana eso
0: e mara he ke ka batla dikoki tsa rona ntate man di se batla batho ba rona man mo pitso sa ba hudi ga holo man tlamele ba ke ba kene mo nung ntate ba tsamela bo stifi ka fela mo nung ke nyaka nyaka mo nung le bo ba ngoba ka ofela ho ke ntwe sa sa fiti fela ke na di experience coach tsa ntate man
1: ba tla ba lapeng e be lapeng fela mo
0: panela e be lapeng e be lapeng ka tlo re mo so mumbane ba rona ba tsa ntse ba tsa go tsi go go tsi ka ntenyana teng nyana fela mara ha re re ntse ba tswa rona ntate tsholo man
1: go utlile mo gana ga utlwa
0: ene ba tswa rona ba tsireng football re go tsoga ke ba tlohele go laela di coach tsa rona tsa South Africa se bis a ba tlohele ba yetse ntse ba itse ba e ba jiritsi
1: mara naka
0: ke ba ba feli nnete ke ke
1: o le metho be teng e
0: le metho ntate le metho u be teng ntate
1: metho
0: ke ba fetse rona ntate tsho
1: e
0: ditole metho
1: a ba gole metho mogotla
0: wa tsama ntate tsholo e ba tipa masole ha ba khutla moseleng
1: e
0: muto nokonya pele muso na ba fa matho ba o nya matho ba rona ona ke no bona ba tswa ba tlhapeng ba se ditse hantle
1: mokotla
0: nna ne ke ba kopela matlo so
1: o ba fuwe matlo eh
0: ba fuwe matlo a bo mo bo di mo ntate ba ba re ke ka tshwete ha re ba se bona ba tswa rona ba tswa di World Cup o tinya ke a ba patwa mo na ba tswa patwa ya le ka di phopa ntate ha ba ba se matlo se ba tswa ba re represent di hantle sa next kana le tshele ke man ya South African ntate man
1: Kutlwile a tseba bra mos ke le wile a ho.
0: Mokotla. Ntate tsholo pele o tetela. E ngwana rona o tsamaile bathong. Mofokeng.
1: Eh.
0: Ke mothabetse. E re pele poka. Tsamaya re representa not only Orlando Pirates. Tsamaya re representa South Africa mo yang teng.
1: Morenaka.
0: Ngwaneso.
1: Ha re so tete re tla ne go late.
0: Tanja ditsolo ke le bula ho ho o dumela se tsamiso mo no. Brazil.
1: Ngwaneso.
0: Ngwaneso wa ditsolo.
1: Ke le Ramos.
0: Tanja ditsolo nna ke le bula ba ma medi ba ho se.
1: Ke o taba Moses Molo.
2: Le sedi FM ke molelo. Se thala sa tlhompano le tshehetsano ya setšhaba sa basotho. Ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
1: Motheona ke o fadafada ke a o hopotsa gore mothino sebidi se o fadafada ntsongo kake o fadafada se ke tsholo

le semito on tatile mabene metso sokile shomela metso medi busekenga kamera hora ya bone ke tlobisana le ntate Phil Mogodi mo mabedi wa tsebeletso ya lesedi hona le dipapa tsa sticks morewa e bile le tournament e leng ya bulwa simuso maobane ba ithagola maobane o tla tla re fa ditaba tsene hona jwa le ntate Phil Mogodi re ke rutlo rena di nthodi tsa maile jwang lo hona jwa le tsena ke motshwaga le mabaleng ke motshwaga le mabaleng ka bona o tla e kenya ka bona ngwana ka Thabiso tla e kenya ka bona Thabiso bana aizo tla e kenya ka bona ngwana ka hore 1615 kapa di tla jwa ke nna ngwana ka mana tla jwa ke nna 1615 tla be re tshwara ntate Omfile ke ya ho yena ke tsa jina.

0: sepsele ka ngane bana ka ba go bola ga ba ka hopola the late a jabu khumalo bo ibile go tlwa hle hore ke o sisibina mofumadi wa o hlokaetse bile o bolokuwe mafelong a be ke fetile nga castle ka mola bana ao bana o sisibina ene le mofumadi wa jabu the little corporal khumalo ba be ntho di ntse di etsala ka Durban ka mona ntho ntse di etsala ka Durban ka mona ke Durban July 2026 ntori ya tsala ka mono ho monate a holo wa tsiba he o cha fashion e ka mono he o cha fashion e o tle di ka ka pa mono hotel e di tletse ntate o monate fela di fofane di thewala ka mona ka turubane ka mona e di ya banga di ya manyola ba khutsetsa ha ke di koloi fela ntate entry man ho be di hla ka mona di hla ka nqane Durban July ya go tlile ka re khaitsedi ya ka lena o ka mono manna dikeledi le tsiri le monga rona o teng ka mona mana Victor Khasu e mantse ba tebuka ka turubane ka mona ba shebro di ntho di tsama monana ha ke bua ka Durban July tjena mo mamedi ke hopola gale kwana selemong sa sekete magolo a robong mashume a supileng a metso robong ya hono na le pere mono ene le mpe ya go lebitswa ka hore ke over the air bela ma place mana ne re bitsa over the day o take over the day ha ke over the air ka bo 1979 mana ne le mpe ya mpipe reno e ke a e hopola ka nnete ne hle hapa mabelwana Durban July ha bohlokohlokohlokohlokohloko e ne re gadio tlamane ntate di otlamane e fumana go jwale re bokane radio mona ntate di santsane di otlwa gale mane ke bo Victor VMM motlatsi motshotshoko e le bona ba di hotland ntate pere tsena tsa July ka Durban ka mona e di mathaka Durbanville ka mathaka Durbanville buka pele belenge ke buile ka pelenyana fela nge ke shebe perena over the air bana over the air ne le peren pia mpino ya ine e kwetliswa ke Peter kana Meyer ile a huila ile a hapa mohopone ka bo 1979 le belo tsole la hapa le belo ya fumana mohope ya mohope o dingwe na o hapile ka mautu ka paga engwe fuwa ntondate over the air tsele hopola pereo re rata mpi le wonta da gona ma plasi mana fela le mo se se le se di ake they chapen to over the day a take a pair over the air ba tanta di le nako tsa bo di ho santsane ho tlwa ditebile sa le ditebile na konyelo sa le se tebile ntate re television ine lungwe fela mane e isinyane to ya manga plasi e be yala ka tla e shebella ntate re dutsi ka ntle re buletse di first year le re shebelle ke shebele boxing ona bo tebele e gale kwa mona o tona o sala mo putswa ntate ke sala ba putswa e le gopane fela melemo e le gopane fela ke mo halotswa maroleng ka pantse ke gena ka ba le ge hloya ka ya gohlela hantle molalemo e jwalo jwalo tabena makosi keshiwe ebile ke tla molata metsotsong e mashimo a mabedi pele re fitlha goreng ya botlhano se ka lebalatlhe di-springbok di bapala ka general england metsotsong e mashome a mabedi pele re fitlha goreng ya botshelela o saleng teng he Thabiso Maforika banna kere monna ka nako o seo le moo ke ana le nna a re ntate ke tla etsa kwang ke ne ka mo jetse monna ena ka le mo se seng Thabiso Maforika ke re monna o ka tlhompha mosebetsi wa o qetile ditaba ka o fela o qetiletswe kere ele hane ke lo etsa rugby ke ya Durban yena ona etsa papadi ya bolo Pretoria mane bjale ka tlameha o lo nka dikoloi mona re smithe mona e nna ne ke tlo kena pele ho yena yena a kena moraonyana bo itloko mosikwa ke fumana sa fitlhe pele ho nna re smithe mo a sa emetse koloi ke monna ofisi ne so bula ga ntate ke fitlha mona ka 7 o'clock ke monna o bona ho etsa jena o hlompha mosebetsi mme mosebetsi o tla o hlompha o tla hole ka mosebetsi ngwana ka o tla sebetsa ha o etsa ne ke bu ona ga diomo la khale kwa le ga jeno santsa tebu ka o fihla le nna ka bo 3 o'clock mo ke ge monna mthwe game ke a 6 kwa na man na ga butle ntate e tough guy ya le Thabiso mo tlo la hlantjwetse ga bo 2 o'clock ba tla nshapela ga song kwa ke re nna ke tla fihla ka 3 minutes past 3 motho a tlola maduse ya wetsa wa mona ke CKM mona lilio M fakuchi o temono le peno P ola ngwanenwa motho ke ba hashu ngwane pele ba re ba re e botla le ja pure Ijwalo jibuya sesotho.
1: Belo like a tola.
0: Yebo.

0: Clientele Legal e o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno, ke hopola letsatsi leo leng wa pele wa ka lona, moo ke ya o beha ka hara diatla tsa ka, mme ka tlelwa ke monahano o reng, ha ke so be malalalaotswe ka sena, empa...
2: Ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30, ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ke o taba.
5: Springs, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3 kapa downloada SABC Plus app. Ke Molelo.
4: Ho fela ho le jwalo, tshebeletso ena ya lesedi ke Molelo. Ke itse horeng ya bohlano mamedi e tla ba ditaba. Kamora mono re seka le ntho e ka etsa metsotso e 30. Ho na le potso. Ke tla bua le wena mamedi, ke tla bua le wena ka thoko, ke a bona tsapotsapo ya ka sebetsa.

0: Ditaba tsena tsa rai ya bohlano di fella mona ka bola tamela ya mamela tse ding hape nako ha e tlabele hora ya botselela. Ke khutlela ho wena mchana ka lenano la dipapadi.
1: Ke a kgola la tla e lokisa lumi ho ba le rugby kala ka 22-6
0: ke tshepa jwalo ka mohlomong e bang re sa ba le ka kgefutso se re tla dimomahanya tsa go ra botshelela le tsa bosupa ka mora gore ra bosupa motšhana
1: ke
0: di watle metsotso ya lesho
1: fela o tla di watla le ngwana mme ga se ke betseile
0: ke o lebohile tšhane
1: thank you lumi
2: Heidelberg, toropo e ka borobo tšhabela go Gauteng moo go renang kgutso lesedi FM le fumaneya go 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa.

0: Mabedi re a lotsena he ke pote ka mabenkeleng ke a gutla.
1: Ebe ona le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ora hulo ha Shoprite lika shop ka di low duma deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Le di 6 pakete pedi sa di 355ml sa Birria Corona Extra ka 195 randa fela. O boloke 45 rand. Di fumane ofisela ka di 18 tsa July. A re ke se sebaka tlase dilemo tse 18.
4: Kalagasha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maota lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa lekale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Amakhosi, nka leeto la ikgopotsa tse fetileng. Ka Sontaga sa le mashome a

mamelo tshebeletso ya lesedi ke ka mo tsamaileng ka teng papadi eno e pakeng tsa England mmoho le Afrika Borwa ke karolo ya pele ya papadi tonseng we hasetswa make the top guy le bila holo top guy England le Afrika Borwa ya o tla hopola hore hlopha tsena make se hlwahlwa holo tsena masanaha ya Afrika Borwa mona papading ena ya rugby selemong sa 1995 ba banga mohope wa lefatshe le selemong sa 2007 2019 le 2023 ka makgetlo a mane ka ofela motho motle ere hantse ke metse le top guy ke tse china mona ke bitwa ka Mautela Queens bare o bo shako.

0: Kelegetse tsena ma ke gotla.
1: Na o se o fetohetse ho post bank black card.
2: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa gold card. Ho baneng.
1: Ho bane le tsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka moramo gold card e ka emisa ho sebetsa.
2: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
1: Che mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba milelele. Phetoho ke mahala.
2: Hlokang.
1: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa post bank.
2: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
1: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho post bank black card pele ho la 31 August 2026. Post bank e kekebe ya kopa pin kapo OTP ya hao. Post bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
0: Mamedi ere ke fete magataba magena magaopanya le hlopfela. Nana fela o le setshwantshong sa sehlopama sa di Springbok. O iketlile le Siam, Eben Mohole Cheslin. O le ka hare ho locker room le ka tunneling ya stadium le RG Sneyman le tsatsing la papadi. O bina bina ya sechaba o le haufi le Brian Habana. O le shebe o shebeletse diboke ka kotloloho ditulong tsa maemo. Se tshwanetseng ho se etsa apela ma ke hore o reke o skene ho kenela matlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o ye mong wa dibok ka Coca-Cola. Hona le melao le dipehelo. Motho motho mona moro wa tshwa sebeletso ya lesedi. Ah bona re di tja fatse ka tseno. Donga ro tsukutsa re etsa tsuka tsuke. Re pshatla ka ka kotlo ho. O tla ona tinga blue fontaine. Bering it's hosting a ngata. And the film, the Mogilin team.

0: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka 2 ranta ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 6:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Kora hulo ha Shoprite Liquor Shop ka di lowdo ma deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packets e pedi sa di 355ml sa Birria Corona Extra ka 195 ranta fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.

0: Dumela, Lady Soski. E ntse bokolla ha monate radio. Ke le mosebetsing ha jwale, ke le ka mona ka Eden Vale, le qhubu la fetoa. Ntse lona la 88.4 Lady Soski. Ska motho po follow. Danko.
1: Lady Soski, ho lwa ngaitse ya ka. Ho aloka. Ha o le bua lo ho bua. Ho ga ja le fumele metse mmedi. Ke yona final. Kamashala ke le bitjolaka ka lefontene. Ke mmedi ga ntse mona ke re. Khotso.
2: O le sebe metso so ke le sebe metso se le tseng re fela se horaya le show ba ba re ba ba pile ka chain ba go di ke tsane go re ho kopa go pa chain ke ntana ya gasi pele bona ka nke na Black Motion Brandon Praise ba re joy joy joy hashtag party time ke mo qobela beke eng ntse dithile ngwana ngwanana ke dikolo di magesene ha ho rata ka mpisa lady soski mo go tsire metso le nna le wena o fela ho ganya le show le metso emedi ha hole jwalo ho jwala ha ho ntho go ba yetsa ka tsene ke letsatsi le le holo ha holo ha ho re jwang ka se bile papa dinyela mejao ya dipere Greyville ke mo di ntho di ndetsa hala teng he a Durban July re bodi batho ba ba gata ka nete ba puthetse ka mono ka KZN moketeng ona wa mejao ya dipere ke mme me kete me holo ha holo tsoga se le selemo kwano Afrika bo ka bona ka KZN jwale he ke mane mo re tla tata ding he ho tswa fela ho rona ebe temile belefe selmon seno he fela he ho re mogati wa mezo ya dipere ka ne doso etse dipere ka mono so sa ela fashion fela ke tlo kometse ho re batho ba neng ba betshitse dipere diteng ke sibile smasten hona le engwe bitsong ka ho re ke please be true he lang ya ba di quthisana le hlokwa dipere tsena di quthisana le hlokwa ho bona hore na ke se ha ga tsela di lepedi tsena hore tla fihla moleng wa tlholo jwale hona ho ba neng ba betshitse ho engwa diperetsena a mo bateng ka nete melomo ena e hlamuketse ya benya ba se ba tshile menwana he Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay lang ke ka ha fashion e mo he di naledi tsa rona kono Africa bongwa di industry tse papaneng re puthela mono re bontsana ho rona mang o khona ho ja kgotso ho fihlella kae e bile hangata ha mokete ono so tlo fitla pheletso go tla kgethwa gona ke manya shapileng le la pufita emo hey natse ho lo de ben natse ho lo ke tsete ene ka seno ile kha ile mukubela bekeng sena a deben July ei ho na tima le maimo le ho di mo khlokometse hore ka ne tana dumetse Ah, le mona tia ho lokane. Tshebele helana pele tena cha hunzo tsola pele. Ke what's making to sana tsa di after party. Kai kai kai kai kai kai. Ku re ha ona mo se mona te tenka mane ka KZN. Pele he lwena o le seleng o le mosebetsi o le lapeng. O ntse YouTube setsa ho ya. Sebeke se itseng sa monati. O le sebeke sa monati bana ke ya tseba go ntse kgona go ka tswa kha ga sebaka sa monati. O no mamela tshebele tswa le seri. A be. A re le ba ho re nyela tshebele betse metse.

0: Wa tseba maikutlwane mos. O kena ka style. Matlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. Ka ba ya hao. Kena la kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
1: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Bumamputi, babela na ntshotse ngata. Ho setlela. Boikemisetso, tjantjello. Baba mona, ha ba hloke ho ba lebaleng, hore ba be bumamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup, e etseditswe bumamputi. Afrika Borwa, Eba Sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Dumela Lady Sus, ke ntse ko tshele ka SABC Plus app ke le mosebetsi mona Fix Page jwalo ka mehla. Ke dia o morabana, o monate motswako ngwana ngwanana, la o monate radio. La o bata Lady Sus ke empa motswako o no go futhumedisa ngwana ngwanana, e dumwe re o renyane ya le semele mosimedi. Tango.
1: Hey, Lady Sus ke. Sho pontapo ka moka brakpan go jile ka tsebe tsa go jile ka tsebe ga tewetse ka bona ga tewetse ke la le ngwane se ka mona spamanta ka la le ngwane se ka mona ke spamanta ya le pepsi ya la le bona ka mona se tsore ka bima tsa go mametse mmino wa gago ka mona mmetse mmino wa gago ya la te archbishop ka mo ka ronda belt
2: DJ Suski, o jile ka tsela ga itiriaka ke ka kala fontini e 8.4 le se dia fa me ke mollelo ga mashala ke le bitjola ka khotso
3: a ke se se se se se
4: hello ladies so go jile ka tsebe a ile ka dio a ile o futa mo go dio ke nna ganye ka tiso ka nama di frame forte

0: ba siya smukote di ka ba ni ka kuto ng ordinary Swiss ang hashtag party time ang di kila di ka mamete kila li kumbong la 89.4 ang minuman antalika na tofu tuma sa antalika wata siya na maringan kina pula ulo kay sa diaga o mamulay sa ori DJ may DJ o kaso ka mo nante on sa serame o kinyang mo chiso ilang kina pula ulo weso kid baka tuloy sa isa Ese ba meso tsike lo tshimelo mo Solomon re fela tse hora yena tshimelo mo Solomon se ba le tsike ga tsheka le sedi ke mo kgabelo ba ke me ba o kitika la haula tswa lo letsa tsika jelo happy birthday hapu hapu ya mahloho no lo ke no he wese bona tseding seng a tsanga ta hle 086 3003084 ene ke big sam e tsala ga tsai fisa o kwa metso hora yena shome le sedi fa mo dumela hai
1: Okay.
0: Do me la khai siriak.
1: 10
0: out of 10. Hello.
1: What do you think?
0: Kya uta hana vale tsena khai siriak. O re DJ mo etsa ba?
1: Mere mo etsa 10 out of 10. Ba tsuma tsa mari yonana.
0: Ay, gimele mangai.
1: Then one calls your TV last hour. Thank you so ski.
0: Akira mila hola Ben. Listen, do me la hi.
2: Hi, Lady Soski.
0: Dumela, mokgotsi. Ka dumela, Chomi.
2: Dumela, Chomi. Edi Tom, Tom, Tom.
0: Hello, hi, Chomi.
2: Hey, nakere out of 10, 10 out of 10.
0: Kuka, kima 10-10, alishin?
2: Bona, total.
0: Ay, baka umashume, wana big seven. Listen, FM, dumela, hi.
2: What a call. Hi, baby.
0: Hello, hi, Chomi.
2: Hello there, my darling. Well, mix you all now. So, how about it? Hi, hot my darling, hot over.
0: Ke tshojalo
2: ba. Ke mo pa di palesa tsa hai a sa phela. Ke ga nke di palesa kitseng.
0: Mamela mo felifi ke eno ka ofela magallane.
2: Ke re ke mo fana na fikena na sa nke ka ofela.
0: Ngwana la ke re pila ho le tla.
2: Bye bye baby girl.
0: Tsamela tsika ga tsenga le sedi o mo ya ndimela hai.
3: Lady Shotsky.
0: Dumela weso.
3: I'm going to go to the next one.
0: Hey, I say. A ba le se ba mezo se ke le tshebele metse mehlano re fireletse ho ra ya le tshebele mo Solomon ke buile ha ngo le ke le bo tshimela etse e we go metseng e ngotsweng fatshe e ha te sitsweng me hala le yona e bonye sa tswa panya ke le bo ha right ma fela me ke ke e bula po Hashtag party time na ke dikele di magesene re metse le ho fetela ho ra nyane ya le tshebele metse mebe Way there.

Boy Friday sa bawe la. Aban mo na kung kila piso makula are bonahe. Ay pelin cheese ko sa mapuma tabs at cheese. Bula po. May sa siya hamalohi ba masyo ba mararo? Ay pelin sa horay alo siya melo mo solimong. Hashtag party time. May kinabula hulo na ang kikomedi ka manika for ways. Sa are kakata sos kigal. Aga tsoko ko mesilwe na gel la mosa ko tuka malaka be hle aga le bila ho lo ho big sam aba di nala na le ba ho re nyane le shume le metso e medi e tla ga ke sokwano e o teng kha tsela ka ke ponto wa sala bo tla go go pa mo le bo tla ho re nyane ya ya bo bedi X Facebook Instagram a ke mo re le ding SBC Plus o ga mo la ena tsebele tsaka go tlo lo hana mono he

khona ze expantwini uzamali sky wonder junior sa wena baba azibona ukuthi ke ratha ngelesedi kamqibelo beking awu jo bayodlala

Va benissimo. Bile na tletsa hore o ipotse dintho tse ngata haholo ha hona le ntho tse ngata haholo tse o etsa halang bophelong. A ke pina ya mahu matsa manjalo le etikutela a jazwa da a GLCJ. Maqhubunga khaso 87.7 le bajara 106.6 www.lesediafam.co.za DSTV channel 806. Le shumela mesimi raro metsutsu ka mora hora ya le shumela mesimi di di roropa la ponto wa selabore CDF. Abedi ka jeno ke sonta ha go dina la matsatsi a mahlano ke go di ya phupu. Selomo sa ke tipedi mashume a mabedi le betso e seletse 2026. Afrika bo rohona ke radio na ke horoto ke matingela ke le batanga mpengo pere dima na motho motle. Le bitsela ka ke pitso Solfex Zuma. Ratula ba mora wa ntse ba mpitsa ka hore ke ponto wa sala bo ha mamelo a pitsa na mana ba shima mono ti ba jitika le tsela tsolo ka tsheno ya pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi re tlotsa ba monate he o tlo kwa no renya le shobelo be simedi ba re tlo bona ponto wa sele le se di afa abla ku fani tala wezi esh re le bo hle lady soski ke le monate le bitsong ka re ke party ta tlo renya ba re bo ngotla o renya le shobelo be sim Allah bona ge he re se be di tsiba re ye mo tsa dipotso ga wena bothata ba o batla o tseba ntho ngwe lengwe ya a go mpotsa ke masoso ile lona monate o tla o renya bore bong o tla o renya le shemele mesime na tsebe ga lwanne mo ba ga ga lwana ga lwanne ba ne ga ga lwana ile soso shemele mesime tla le mesoso ka bora o rala shemele mesime di uma mesepo ntwa sala bore sadia fe

0: ke a tseba e lla e matha monate ntho ne ka moraka ga go jwang a e ba o tseleng a le mo o yang teng gole ke a tseba e mongwe o teng mane bo N5 mongwe ka mane ka bo N1 a kore ke ba utlwe fela ka potlako fela ke a tseba ba teng batho ke batla batho ba mebileng gona jwale tjena ba mebileng fela 086 3003084 ba tseleng ke batla bua le batho ba tseleng ba tla utlwisa gore re bapale diarro rorro palebo hanan batsile fela 086 3003084 batla batho ba tseleng fela ona ba le tjena ba sa feteng ba bangata bahebe tsusungile shimele mesi mihlano pele hora ya pele ke tla ofa monyetla mamedi hle o tlontetse tsontsibisa hore na ho ka empona ba le tsena ke batla batho ba tseleng fela ke batla buela batho ba tseleng fela roropa batho ba tsi ke batla ho tlise le sedi monate mane sentse ba letsa ke buela batho ba ba tseleng mamedi ha re nke botho dumela le seri
1: ponto
0: e shapo
1: are mo ponto ba shele
0: shapura
1: a ke monate ke monate ya botiaka ga ke sa batla go bitsa ponto ne oe
0: keng
1: ke batla go bitsa mosoporo amos mosoporo wa amos
0: ke ntho jale
1: ke re ke bua ka mosoporo wa amos kadi di oleng kwana o laola lefatshe ponto
0: a o ke a leboa ngwana mme o kae
1: ke batla diele
0: ke batla ba tseleng ke tlo lefa monyetla ka korato
1: ntshwarele ntshwarele wena ha mos motshoporo o nna tshwereng dioli tse tala tse lona dipetrol le di-diesel
0: ke a leboa a re nke botho dumela ke batla ba tseleng fela mamedi dumela batla ba tseleng fela o tseleng
1: mabanne ke tsileng ke tsileng ke tharong yeo ka utlwa o man ke tsileng pontso utlwa
0: e shapora
1: ke ya ngwana ke ile ke ka tao o wa bonana ke ke tshwantse ke tsileng ke go
0: I'm not going to be able to do it. O ya kae o kae ona vale
2: a le jina ke ga ra metlile ke ke atswa ke a ke ntse ke le Joseph ke kwana ntle
0: all right go ra mekele bo utwa
2: all right ja ke morena bo
0: botse mona o gana di ntontho
2: ke gana di ntontho re morena pondo ke nne sing shabalala a ke qala bo tsha vile a
0: bo sebetsing wa lwana ba o dumelletse
2: awwa
0: ke re na ba o dumelletse o ka tsa malausi
2: yena e dumelle ya yena ke tlola mlawa no sa dileng itse no passenger
0: o le bangwe di se ho nala ba company tse ding mo thuleng o ka gona go ngodisa mo sadi wa hawa tsa male e
2: jwa le botata mara na ponto ha o tla nya ga nya ga mo tleng o tla tsela ba bile ra tlela ke bo phile
0: ya ne ke le ba utlwa
2: ya ke to ba tsa di ponto
0: Mme se ponto wa sala bo se di fa ba shime ma bedi le mse bahlala mse super horror ya pela 086 3003084

0: kwa kena la batho ba tseleng ba bangata ba mametseng lesedi ba letseleng ngata ba ratang lesedi FM. Ha re nke motho teng kwa re dumela lesedi Dima radio, Dima radio, on le matsa di se. Na ka ke tswa bo futhi tlebe ke sa utlwitse beng mona. Ke mang kae?
1: Ke pile tselo wa mo rentre. Ba tsantsa se tre.
0: O na le mang?
1: Ah, ke mo, ke mo nna ka tracking go no hae kwa.
0: O na le TikTok?
1: Ding, TikTok
0: e. E le batho ba di content ya bona batho ba di traka e le rata content e.
1: Ah, ke re bela re di tse go bona re di tshebe tshebe la TikTok mo.
0: Wena o etsa TikTok mo na o gapella batho.
1: Ah, naki, aje ya comment nna mo.
0: He, ke nna ke o gapella batho.
1: Ah, la gapella ka go
0: bona. O ntate ba ine TikTok.
1: Na comment mo, nna ke pala le ntoro ntoro ya ga ke entry mo la ka tlo fetsa video ya se. Ke a jo ge.
0: Tsamaya ha monate o utlwa he.
1: Thank you pa.
0: Mabe se jalo se beletse e letsa ntho tse ngata TikTok mo ne. Ke ipotsa na o wena o itsa. Ba bamba rapela mami. Amba jaifa. Ang utlwa botho a ile life ya satsibina o batla ng lo reng o batho. Ra thutsi fela motho a tlonne mahlofeleng re hela bua ke mohlomi ehe du mohlomi o nwela life ke mohlomi gire tshupsi sala se mahlomo na mofo e mo nyisima mashume a mabedi le mesemo ra robetse o tsuya la tola solo for x the p le ntle be sesunga ma shema ma video le mse be be super horra ya pit me se ponto wa sala bore sedia fe ha ba no sa rata radio so e rata ka jeno ka lebaka la ponto ke le bua ha holo senganyane wena o ka se gati ponto o etsa e ka ntwene ka ga ene a sit back relax and enjoy. Yeah, it's

0: ha o ponto se tsa mahau wa modimo ke koetse re ke qetele dumela ke mahau wa modimo fela dumela
1: monde
0: e ha rotla ka pelenyana ke mangai
1: komre ke se batla tshe di simunya ke mbe se strong
0: e
1: e a ku mame ke tshose di e ke tsala o ba nyo la ona le tshelong ka di bua ntse go wena ke teng mame tshe wena fela
0: ona le wena ona le ntho tse tsa di TikTok o etsa di TikTok tse le wena
1: ba ne cha ya ke ba ke bo
0: o content creator
1: ah ndi tshige ka fela ha ke la think of a thing that I like but ni
0: tsa dzi bona tsa utwa
1: ha o be wa
0: tsebele se nyala se le se di FM ke mon lelo wa rato wa lelo kae ka pakai ho hlemele go ruma mesina tsebeletso o lo hona ti solo for xdp le se di FM are ke ha mamora o ke na go tsana tsa bo tshela dinga ta sentse ndi etsala se dikodi go tsa mmino tswe mo nga ba tlao tsiba pronounce etsala a mo di tle hopola bona se dikodi go tsa mmino e mo ngwa di bini tse ratwa nga holo Afrika Borwa e le shebe mabena o ntsa le ntlwana tswa ke mo ngwa batho be leng re ba ya ratwa he ba e sala tshwao sokola ho bona beedi ka le qoso tse fetantse le shumela motse mo nka ho te wa tobane le so tso senga ta tse tsala ba merihle Amari ebe wena o bona AI jwa ngwa tsebane ntse ke nahana ne re bua ka AI le metswalle ya ka matsatsing a o feta mona re sheba ka mo AI ka nang yanga misebetsi ya batho ibile sentse nga misebetsi ya batho kae kae yona AI sentse nga misebetsi ya batho yetsa mosebetsi ube bobebe empa batho ba ngata e ka re batla to bana le boemo ba ofelwa ke mosebetsi What's my clue has entry? I better listen to you with a wasa or everybody. But to get ratting, Kiki be a ballet talent, Mutua Nama de Madiana Leo. Kiki be a so Mutua Nama de Madia seat. And Pamadi in a one about to be long by the school room by the graphics, Jolly. Can I give us a mutuum and Josari poster in way? O yentse ka AI entle a re ke yentse ka AI ka all way re bana batho ba ile ngore ka nete ntwe ke mosebetsi u bona ho tlotla ho etsala jwang ha ile mo tsona le pina tsengata tse monate mo mamedi tseo ile ntsa AI vele ke ba ka ipotsa ke ipotsa dipotso ra o yentse pina ka AI jwale hai promoter ae batla motho a performance jwale o performance jwale a binang ba tsedi ndi monate ntate di lyrics batho a di gata mo mo tsebeletswa le sedi telejani beleme o mametse jwale tsebeletso ya le sedi a re ntwana ke bothata ponto mane itla itatile mamedi itla itatile le bana bana so betse di assignment ka AI wona jwale tshena empa ntho ke tsebang ke hore motho assignment tsa AI le di project tsa AI a ke ke be a tshwana le motho o ya sebediseng hlo ya hae go jotsa nnete ya batla botsa AI how to calculate gross profit e nao sa itse ya e bile o sena kutlwisi o le ma mara ponto AI ntse ke ya feta talent empa e fokoletsa batho ba bangata ditjeo ha ba etsa mmino ha ba etsa dintho tse fapaneng ditjeo di ya fokotseya haholo e senganyane empa hei nahana batho ba sale e le di-upcoming artists ba sebetsa ka thata ebe jwale ntho ke ena ba re ei ponto ntho ke ena ba re ke AI ma yo ngwalla a professional email yona jwale tje a la batho ba be leng gore nentse ke ipotsa ke re motho eno na go a se sa songwana mo seng kae ke a motse hona batho re ke le sekolo bona wa o tseba motho a ipotsa re ba le motho eo wa batho ba modimo sa tseba tshwa ka ga aga ya translate la ponto empa jwale le yona bo yona bo chat gpt e wena vive botata yo bona le mo esa disimo esa ne pindi tabantle

America sorun tshe mona tsana ko ntse tsa maya kwa no Boggy with X eating ecstasy Holy City FM ala pina mona tla itlwana ko ntse tsa maya La Vista Dia Holy City FM ka pina bitsang gore ke ntate Rumela ele shebele be se betla be soso pele pe kamera ho rapile pontu se re pele ho ra ya bobedi jwale se re tatetse kae ha ba kete ka letsatsi la tswalo ka sheno happy happy happy happy birthday to you kete ka bona seng a tabodi mo tla o pata mahlonga batho ba sa batlong o bona o thabile pisa na mane o sa mazix bantu ni ka songo ke ka sango ka sango seng ka songo seng ka songo ina na ya lona TikTok ina bana magangangang ke batla ke le tlong ruta bona la sebedisa bangwe o etsa ntho tsena tse le di etsang tsena donke la pina monate mabedi go na le pina mona ya Asiza Mthunzi Zinqumalo e bitswa ka gore ke abantu ke ena pina e ke buang ka yo ratwa ke maAforika Borwa ratwa ke ma 2000 are ke nakwabo ha ile mahu

0: Lesedi FM, dumela hle.
1: Wa dumela seleko.
0: Ya ropa ke banga.
1: Ke o mo robane. Ke ya na ponto ya phumola mantsi ya ja thuwela. A bona tsengata ke dilo di ka sungisa ka semoye.
0: Ke le bona tsa tsile mona. Lesedi dumela hle.
2: Ponto e.
0: Re tele ga.
2: No ya sa tsa u kera kere ke mo re wa di kera kere ke.
0: O kera ga.
2: Ke kena ka mona ka DJ ka mona.
0: Ya inyu ya.
2: Ni ya theme.
0: E theme.
2: Ke na le e.
0: O ge theme.
2: Bethele.
0: O bethele.
2: Ee, a mwana bo fuga.
0: O mwana bo fuga.
2: Ee, ya she.
0: Wa motse ba jona swa bibele.
2: Mang
0: tsana swa bibele
2: a ke motsebe
0: tsaba dikamano tsa ka ine la bele
2: eya
0: sorry
2: ke le bo o right bonke ba hai
0: you da ba tsebe ya tsike ke tlo tsa o dala batho ba mbare mba kere ke mba se kere dumela le se
3: Eponto.
0: Bonjour.
3: Sapo.
0: Sonta wiza.
3: Eponto. Na kayena na ha ke tsere ke ponto ke meeting wa 30 weke.
0: Eh.
3: Le eponto.
0: Jetse mora ba rongwe ntse ya he.
3: A kho ba ke ke mo le ku wena no ho re nka bula o.
0: That's the one that you Lesedi FM, di bela hle.
4: Ai ponto le kae?
0: Hello, ho joang?
4: Ho mo batho jo.
0: Ha mo na dikimanga?
4: Mama ha di loyi.
0: A re utlwe.
4: E ke mo na kura skata mo na, a me ka ntse ke tile ke mo itile la mo na mosebetsi mo na. Ya, ha ona tsa tonto.
0: O tla ba lo mosebetsi.
4: Eh, ke di ba bona ke mo mosebetsi mo, ha ona mo tsiang, ke dira game sai.
0: Oh, Rudia Mosebetsing, all right.
4: Rudia Mosebetsing, ha ke kwana ge itse maplasing ka lambazo.
0: O sebetsa monate mana, ha nontso o hira o hira o hira.
4: Ya, sona ka mna ke ntse mo tsheketsa.
0: O ja hona mo.
4: Ke ja hona mo, ke dira hona mo ke ja hona mo.
0: O ja mo go bala mo go ga hona di cost tsa di jona, hona di cost tsa gen.
4: Ah, ha na ne se ntse ke patela ntse ke etswa mo go hlengwa ka. Ah, eh.
0: E le ke le gopola ke tle.
4: Eh, ho na le ngone e ha ikho le mane. E ka me ka u a sharp mane. A u me tso ga le sharp mane. Okay, bonjo.
0: Dile mola, tikile seri ya fa bo di mera ke sunda. Hallo. Ba tsela seri ya fa bo di mera tle.
5: Ke nna ntse ke tsena.
0: Eh, re tle ga.
5: Ka mo ha le ka ntse ke tlo.
0: Mona, tu tabo tsa ke sunda.
5: Ke re ke
0: ngana o kena kae?
5: Ke kena Roma.
0: O mokatuli.
5: Eh.
0: All right, re le botsa se mo na tawe.
5: Thank you that you want to take your attention.
0: Sa ke nna ke le se ri halo. Le se se ri fa mo dume. Ke le se ri halo.
6: Khrat mana roi?
0: Eh, sa po jo.
6: Ha mo na te wena.
0: Mo na tike mang kae?
6: A ke mo jima go mo motlhakeng o bibi.
0: Eh.
6: Eh, ane ke re o bere tsa tsile le pila. Khale ke sa utlwele mo tsweding FM mo go botsa magogo.
0: E se di FM.
6: Eh, ya ntato wa ka.
0: Re tsa tsile mo na tau twa.
6: Thank you ntato wa ka.
0: Yo taba empa ya tsongwana bo rona mo tsweding e. Ke na o kwatela ho le mpa mamesele se di FM ona joale se mo tsweding. Mparta sa taolo mo laudi ya le mo mme mma mo ntha mo tau na me so pelo hora ya bobedi ke tswa ke tsama le mongwa o katela ke le se di dumela hle
7: thank you ponto
0: e sha pojo
7: ai ke tsona ponto di ponto
0: ke
7: di ne mo na ponto di ponto he i tsare ke kala pen pae ka mai
0: ka boetsa nga
7: Standby mona ponto ponto e roba le ke ka ga go dire.
0: All right, bona le tsa tsile mona tengwa le.
7: Just them like now ka re ja kreke ke ke ja ga ja tate.

0: ntate Maine.
1: Ntate thuso le ntate Maine tla be re ile ka ofela ho ye wa utlwa.
0: Ta ke ponto di ponto.
1: Medi wa sebeletswa le sedi ke sebeditse ho lekane ka jeno mo diphoso di bileng teng e kgopotswa le maoto mane mo re sebeditseng hantle. Re pila pele sebeletswa le sedi. Re mo nate mana le ngo hlatla ngo latela sebeletswa na Afrika Borwa. Good morning and a good night.